0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Igniters, welcome Igniters to our programming. In this hour, Igniters, we have Brother Jerry. Yes, Brother Jerry is with us here on Ignite Radio as he devote himself, Igniters, to share God's Word. No? So that's why Igniters lesson with this wonderful programming in this hour, Igniters, the Late Harvest. Yes, Igniters, so shout out to all of you here on Ignite Radio. And now, on your ear, Igniters, now on your ear, the word of the Lord is now with you, Igniters. Oh, Brother Jerry, have a blessed
2: Hello. Magandang hapon po sa ating lahat.
1: Yes, magandang hapon, bro.
2: At sa lahat ng mga Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. So, good morning, good afternoon, and good evening to all. Kahit saan man nang dako dito po sa mundo, sa aabutin po ng ating tinig.
1: Yes.
2: So nawa po ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas na pangatawan at tayo po ay makapaglilingkod po sa ating butihing Panginoon. So welcome po kayong lahat sa aking program.
1: Yes, welcome kayong lahat.
2: The Late Harvest, this is your Brother Jerry Carbadilla from Kamingawan Church of Christ, Balo Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. So, nawa po ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaalaman sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At pasasalamat po tayo sa ating Panginoon na tayo binigyan niya ng pagkakataon na tayo po ay magiging kasangkapan upang maihahatid natin ang magandang balita mula po sa Ebanghelyo ni Kristo sa lahat maan ng dako dito po sa mundo, no? Sa kayang abutin po ng ating programa sa pamagitan po ng Ignite Radio Broadcast Cebu. So pasasalamat po tayo sa mga panauhin na ang siyang bumubuo po ng programang ito. Una po, pinapasasalamatan ko po si Brother Kirk Punky. Siya po ang naglagay sa atin dito, mga mahal kong kapatid kay Kristo. At ang host dito ay walang iba po, si Brother Elisal Arcelia.
1: Yes,
2: from the
1: Now
2: Church
1: Thank
2: of Christ.
1: You.
2: Magandang hapon po sa iyo, sir. At sa lahat po nating mga kapatid sa iglesia at sa mga kaibigan natin dyan na patuloy sumusubaybay at gustong mag-aaral sa salita ng ating Panginoon, magandang hapon din sa iyo, mga kapatid at mga kaibigan ko po dyan kay Kristo. Sige, so stay tuning in at magpapatuloy na po tayo sa ating pakay ngayong hapon ang pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Hesus Kristo na ito po ay ating matatagpuan lamang dito lang po sa kanyang banal na kasulatan. So, dumako na po tayo mga minamahal kong kapatid at mga giliw kong tagapagsubaybay. So, ang paksa na gusto kong tatalakayin po ngayong hapon, so ito po ay nagsasabi na ang karangalan at ang kaluwalhatian ng Iglesia. So dito natin matutunghayan mga mahal kong kapatid at giliw kong tagapagsubaybay. Doon po sa mga iba't ibang sekta o denominasyon na nagsasabi na ang Iglesia daw o ang religion hindi po mahalaga po sa tao kasi po ito ay hindi po makapagliligtas. Diba? Yon ang kanilang paniniwala at yon ang kanilang mga katuruan at ito po'y lumalaganap po sa buong mundo. So ang pakay po natin upang ating mapipigilan, di ba? Ang kanilang pag-iisip na isipin nila na hindi daw mahalaga ang iglesia o relihiyon. Pero sa ating pag-aaral ngayon, dito natin makikita, mahal kong kapatid kay Kristo, na marangal po at ikaluwalhati po ang iglesia, lalo na po sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, basahin natin yung talata. No? Buksan nyo po ang inyong mga banal na aklat doon po sa Epeso chapter 3 at basahin natin doon po sa 21. So, dito po natin makikita, mahal kong kapatid kay Kristo, ang sinabi po mismo ng Apostol Pablo patungkol po sa misteryo po ng simbahan o misteryo po ng iglesia. Sinabi niya dito, mahal kong kapatid kay Kristo, ay sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon, magpakailanman siya nawa. Ano ba ang sinabi dito ni Apostol Pablo? Unawain po natin, mahal kong kapatid. So, ang sinabi niya dito ay sumasa kanya. Sinong tinutukoy ng sulat na ito, mahal kong kapatid? Ito po ay tumutukoy po sa ating ama na nasa langit, na ang kaluwalhatian na sa kanya sa pamagitan po ng iglesia at ang kaluwalhatian po ng iglesia sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. At makikita din natin dito, mahal kong kapatid kay Kristo, ito po ay magpakailanman, di ba? So makikita natin dito, mahal kong kapatid kay Kristo, kung gaano kahalaga, no, ang iglesia dun po sa ama at sa anak din po, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So sa ating introduction, sa unang pag-aral, ang sabi niya dito, napakaraming iglesia

nga ang dami-dami nilang ipinapasok na mga katuruan at ang dami-dami nilang ipinapasok na mga programa doon po sa iglesia upang ang kanilang layunin na dumami ang kanilang mga membro. Kasi po dito nila nakikita ang kaluwalhatian at ang karangalan ng kanilang iglesia kung saan sila umaanib, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Diba? At isa pa rito, mahal kong kapatid kay Kristo, ang kanilang mga pangalan. Kaya nga, ang pangalan na inilagay ng Diyos doon po sa banal na kasulatan, ang siyang gagamitin natin na ipinapangalan doon po sa iglesia. So, ang nangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo, pinalitan nila. No? Pinalitan na nila ng ibang pangalan. No? So, makikita natin, ito po ay hindi na kaluwalhatian. No? Ang iglesia hindi na kaluwalhatian sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay kaluwalhatian mismo ng tao. Ang siyang gumagawa at ang siyang naglalagay ng pangalan sa kanyang iglesia, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi na naluluwalhati ang Panginoon sa kanilang iglesia. Kasi po yung pinapangalan nila, hindi naman pangalan, di ba, na ikararangal o ikaluluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, yung ating kinaaaniba na iglesia, ipinapangalan natin sa ating Panginoong Hesus. That's why ito po ay tinatawag Church of Christ. Kasi po karangalan po ng ating Panginoon na ipinapangalan sa Kanya, di ba, ang iglesia. Kasi po pagmamayari niya ang iglesia, kasi po siya po ang nagtayo, di ba, sa Kanyang iglesia mismo, mahal kong kapatid kay Kristo. So, pero, kung titingnan natin, ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa tunay, no, na karangalan at kaluwalhatian sa iglesia, na hindi ito ay manggagaling sa tao. Yun ang dapat nating tandaan, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang karangalan ng iglesia ay hindi magagaling sa tao. Yun nga eh, di ba? So, pag nanggaling sa tao, so ang ating pinapakinggan, kung ano po yung sinabi ng mga tao patungkol po sa ating iglesia, yun ang ating mga gustong mangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo. Pero, ang banal na kasulatan ay maliwanag na nagtuturo na ang karangalan po ng iglesia at ang kanyang kaluwalhatian ay hindi po manggagaling sa tao. Ito po ay manggagaling mismo sa Diyos. Diba? So, sa Epeso at chapter 3 verse 21, ito pong talatang ito ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia kay Kristo Jesus. Ito po ang iglesia na tinatawag na mamumuhay sa paglilingkod sa Diyos na lumuluwalhati doon po sa ating Ama na nasa langit. Punta tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, sa unang punto po na dapat nating pag-aralan ngayong hapon. Una po rito, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang iglesia binigyan ng karangalan ng Diyos. So, ibig sabihin sa puntong ito, may uunawaan natin, mga gili kong tagapagsubaybay at mga kapatid ko dyan sa iglesia, na ang karangalan po ay mismo ang Diyos ang nagbibigay. Hindi ito dapat manggagaling sa tao. Pero anong nangyayari? Ang nangyayari, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang mga kumikilalang iglesia dito po sa mundo, mas gusto nilang kilalanin sila ng tao. Kaya nga napakaraming mga ginagawa nila sa iglesia na hindi naman po nanggagaling sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi po ang gusto nila na ikararangal nila sa mga tao. Gusto sila na pararangalan ng mga tao dito po sa mundo. But tayo na mga kumikilala na tunay na iglesia ng Diyos, dapat po natin mauunawaan na ang karangalan ng isang iglesia, dapat po nating tandaan na ito po ay manggagaling lang doon po sa ating Diyos Ama, mahal kong kapatid kay Kristo. So, ang iglesia ay binigyan ng Diyos ng karangalan. No, dapat din nating unawaan. So, pag binigyan ng Diyos ng karangalan ang iglesia, so, ating maunawaan na mahalaga ang iglesia sa Diyos. At mahalaga din mismo ang iglesia doon po sa ating Panginoong Hesukristo.
na ito naman po ay hindi naman pinahalagahan ng mga

0: tao dito po sa mundo. Lalo na po na nagtatayo sila ng kanilang sariling iglesia, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, nagtatayo sila ng kanilang sariling iglesia, iglesia na hindi naman pinaparangalan ng Diyos, kasi po ang kanilang mga hinahangad ay karangalan ng tao. Kaya nga tayo na aanib dun po sa totoong iglesia, na ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ang nagbibigay ng karangalan nito ay ang Diyos. So, ang tunay na karangalan sa isang iglesia, tandaan po natin, manggagaling sa Diyos ay hindi sa tao. Yun ang ating mababasa. Doon po binasa natin, 'di ba? Saglit lang yung binasa natin doon po sa Efeso chapter 3 verse 21. Mahal kong kapatid si Christ. Napakaliwanag na sumasakay niya ang kaluwalhatian sa iglesia kay Kristo Hesus. 'Di ba? Sa at magpakailanman, mahal kong kapatid. So, ang iglesia ay marangal. At ang iglesia ay maluluwalhati, mahal kong kapatid. Diba? Ito po ay nagiging marangal ang iglesia sa pamamagitan po kay Panginoong Hesukristo. Kasi po, ang iglesia ay katawan ng ating Panginoon. Kaya nga siya ay naluluwalhati kasi po, kanyang katawan. Diba? Diba ganun din po nangyayari po sa atin? O, tingnan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Ikaw po, marangal ka, ikinararangal mo kung ano po ang inyong katawan. Diba? Kaya nga, ang ating Panginoong Hesukristo, ikinararangal din niya po ang iglesia, kasi po, ay ang iglesia ay ang kanyang katawan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At ang kanyang katawan, ito po ay ang kanyang mga tao o kanyang mga tagapagsunod, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po ang tinatawag na iglesia. Diba? Ang iglesia ay ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang katawan po ng ating Panginoong Hesukristo, ang siyang mga tao na sumusunod po sa kanya, mga mahal kong kapatid. Ito po yung mababasa natin dito po sa John chapter 17 verse 10. Sinabi mismo ito ni Panginoong Hesukristo patungkol po sa mga tao na kanyang gawing mga alagad o mga tagapagsunod, mahal kong kapatid. Okay? So, basahin po natin doon po sa John. Pakibukas lang po ng inyong mga aklat. Kung mayroon kayong mga aklat dyan sa iyong harapan, pakibukas lang po yung aklat doon po sa John chapter 17 verse 10. Ganito po ang nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo. At ang lahat ng mga bagay ay ito, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. So, tingnan natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Napakaliwanag ang itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan na ang pagmamay-ari po ng Ama ay pagmamay-ari na po ni Kristo, di ba? At sa pamagitan po ng kanyang iglesia, lumulawalhati po sila sa kanila. So, ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, ang lahat ng pagmamay-ari doon po sa Ama ay pagmamay-ari na po ng anak, which is si Jesus Christ, mahal kong kapatid kay Kristo, di ba? Kaya nga ipinipangalan sa kanya ang church, di ba? Yun ang dapat nating maunawaan. Huwag na po tayo magkukonfuse, mahal kong kapatid kay Kristo, kung bakit ipinapangalan kay Panginoong Hesukristo yung kanyang iglesia. Kasi po, ang pagmamay-ari po ng Ama ay pagmamay-ari na po ni Kristo. Kasi po, ang lahat ng mga otoridad, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na po sa anak para po sa sanlibutan. Ang kapangyarihan po ng ating Panginoong Hesukristo ay hanggang langit at dito po sa lupa. Kaya nga ang lahat ng mga bagay dito, lalo na po ang iglesia, ay kailangan lumuluwalhati doon po sa ating Panginoong Hesukristo. Pag lumuluwalhati ang iglesia doon po sa kanyang anak na si Hesukristo, ikinararangal po ng Diyos Ama na nasa langit. Patuloy tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya dito, makikita ang karangalan ng Diyos sa iglesia kung ang mga membro nito ay nagsisitalima sa kung ano ang mga mabuting gawa, mahal kong kapatid kay Kristo. So, makikita natin na ang Diyos ay naluluwalhati sa iglesia pag ang iglesia na yan ang mga lahat ng membro ay sumusunod at tumatalima kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng ating pagsunod at sa pamamagitan po ng ating pagganap sa kung ano ang inuutos po sa atin ng Panginoon, ito po ay ikaluluwalhati sa atin ng Ama na nasa langit, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Yun po ang maliwanag at totoong, no, sinasabi mula po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinabi dito po ng ating Panginoong Hesukristo, doon po sa aklat ni San Mateo, chapter 5 verse 16, basahin po natin, ano po ba ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo upang sa ikararangal at ikaluluwalhati ng iglesia. Sinabi niya doon sa Matthew chapter 5 verse 16, ano ba ang ating dapat gawin? Sabi niya dito, lumiwanag na ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, tayo ginawa ng Diyos na kanyang mga alagad at kanyang mga tao. So, ang pakay po ng Diyos upang sa pamamagitan ng paglumiwanag sa atin, no? Lumiwanag sa ating ilaw sa harap ng mga tao, ibig sabihin, kung ipapakita natin ang mga mabubuting gawa, ang siyang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, at makikita ng mga tao dito po sa mundo na nasa kadiliman sa pamamagitan ng ating pagpapakita ng magagandang gawain at mabubuting gawain, ito po ay ikaluluwalhati po nila sa ating Ama na nasa langit, mahal kong kapatid kay Kristo. Yun po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sunod, sabi niya dito, ang pagsamba, ang iglesia ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos kung ang kanilang pagsamba, ang sentro ay ang Diyos. Yun ang dapat nating mauunawaan, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang pagsamba is not all about pagsamba lang, di ba? Na pag ikaw ay sumasamba, okay na sa iyo kasi po ikaw ay nakapagsamba. Diba? Pero, ang itinuturo po sa atin na ikaluluwalhati ng Diyos, kailangan sa ating pagsamba, nakasintro ay ang Diyos. At ang pagsamba, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi ito paligsahan. Diba? O hindi ito entertainment, mahal kong kapatid kay Kristo. No? At lalo na, ito po ay hindi kalayawan. So, yun ang dapat nating tandaan, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? Na ikaluluwalhati ng Diyos ang iglesia pag ang ating pagsamba ay nakasentro doon po sa Diyos. Ang isip at puso natin nakasentro para po sa Diyos. Basahin natin yung sinabi ng talata doon po sa Salmo. Sinabi mismo ng Haring David doon po sa kanyang Psalm. Okay? So, puntahan lang po natin doon po sa Psalm chapter 29. Ito pong nakasulat sa bayan po ninyo ako mga mahal kong kapatid kay Kristo.
1: More destinations are within reach.
0: Ano ang sinabi dito sa banal na kasulatan. Doon po sa 29 at basahin po natin sa talata 2. Sinabi niya dito, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang mararapat sa kanyang pangalan. Ano pong sinabi dito ng isang mang-aawit, mahal kong kapatid kay Kristo? Na ang sabi niya, ibigay natin sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat po sa kanya. Sa anong paraan natin maibibigay ang nararapat na kaluwalhatian para po sa kanyang pangalan sa pamamagitan po ng ating pagsamba sa kanya? Anong sabi niya sa sunod na phrase? Sabi niya dito, inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, ang pagtibigay ng nararapat na karangalan sa Diyos o sa kanyang pangalan, kailangan po nating sambahin ang Diyos sa kagandahan at sa kabanalan. Diba? Dapat maging seryoso tayo sa ating pagsamba. Maging seryoso tayo sa ating paglilingkod sa Diyos na nagpapakita ng kabanalan ng ating Ama na nasa langit kasama po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi mismo dito po sa Bagong Tipan, doon po sa aklat ng Juan, basahin natin doon po sa talata 4 at basahin natin doon po sa 23 hanggang 24. Ito po ay itinuturo mismo ng ating Panginoon ang paraan kung paano natin sambahin ang Diyos. Pagsamba na ikaluluwalhati ng Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po ang paraan. Sinabi ng Diyos, sinabi ni Panginoong Hesukristo doon po sa talata 23, datapuat dumarating ang oras. Tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na magiging mananamba. Anong sinasabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Tingnan po natin yung talata at uunawain po natin. Na dumating na ang panahon at dumating na ngayon na ang lahat ay sasamba, diba, sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Anong ibig sabihin na requirements na ibinigay ng Diyos kung tayo po ay sumasamba? Pagsamba sa Espiritu. Ibig sabihin, yung pagsamba sa Espiritu, ang sentro ng ating pagsamba ay ang Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Ibig sabihin, isa puso natin ang ating pagsamba. It's involved, tinatawag dito, mahal kong kapatid, willingness. That is in spirit. Kailangan kagustuhan mo, kalooban mo, na sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. At kailangan sa ating pagsamba ay ang nakasentro ay ang Diyos. At sa ating pagsamba, ito po ay upang sa ikaluluwalhati at ikararangal ng ating Panginoong Hesukristo. Sa anong paraan, mahal kong kapatid kay Kristo? Sabi niya dito, in truth. Kailangan sa katotohanan. Paano natin masasabi na ang ating pagsamba ay nasa katotohanan? Kailangan magsamba tayo batay po sa pattern na ibinigay ng Diyos. Sa ganong paraan, mga mahal kong kapatid, naluluwalhati ang Diyos na tayo'y gumagawa ng mga bagay, lalo na po sa pagsamba, ay ating sinusunod at ating ginaganap kung ano lang po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na 5 items of worship, or in other words, 5 acts of worship. Na yun ay kinuha natin sa banal na kasulatan upang i-perform natin ang pagsamba, pagsamba na nasa katotohanan. Una po rito, tayo po ay umaawit. Umaawit tayo sa katotohanan, umaawit tayo na ito po ay with our heart. Diba? Hindi natin sinasabayan na kung anong mga vocal instrument, mahal kong kapatid kay

instrumental music. But sa panahon natin ngayon, ito po ay dumating na na ang itinuturo po sa atin na sa pagsamba ang required lang po, sabi po ng banal na kasulatan, ay kailangan bukal. Diba? Awit lang, mahal kong kapatid kay Kristo. Sa anong paraan natin ito mapapatunayan? Pakibukas na yung mga aklat doon po sa Ephesians at chapter Ephesians chapter 5 verse 19. Ano bang sinabi? Na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nangagpuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Ibig sabihin, sa paraan ng pagsamba ngayon, lalo na sa pag-awit, kailangan umawit tayo na kalakip ang ating puso. Wala ditong sinabi na kalakip yung mga guitar. Diba? Kalakip yung mga instrumental music, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang sinabi dito ay mag-usapan ng mga salmo, himno, at mga awit na ukol sa Espiritu na mag-aawitan at magpuri sa Panginoon, mga puso. Magpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. At ganun din po ang sinabi doon po sa Kolosas, talata 3, talata 3, versikulo, okay, kasi antay lang po tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, kasi po inaanaw ko po yung talata. Okay, doon po natin mababasa. So doon po sa Colossian o Colossus at chapter 3 verse 17, mahal kong kapatid kay Kristo. Ano po ang nangyayari? Okay? So, intay saglit to. Pasensya na po, mahal kong kapatid kay Kristo, medyo delayed ang... Okay, ito na. Okay, Colossians chapter 3 verse 17, anong sabi? Okay, 17 ba? Doon sa 16. Ano pong sinabi dito ni Apostol Pablo? Doon po sa kanyang aklat, manahanawang sagana sa inyong salita ng Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagtuturuan at mangangaalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayo'y may biyaya sa iyong puso. So, yun ang sinasabi doon, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Na sa pagsaba natin, mayroon tayong tinatawag na five act of worship. Una rito ay magsiawit tayo ng mga himno, mga spiritual songs, mahal kong kapatid kay Kristo. Pangalawa, ay tayo po ay nananalangin. Diba? So, yun ang dapat maganap doon po sa pagsamba. Mayroon tayong pag-awit, mayroon tayong panalangin, mayroon tayong pagbibigay, diba, ng salapi doon po sa church, and then mayroon tayong Lord's Supper, at saka mayroon tayong pagtuturo sa banal ng kasulatan, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po ay kinuha po natin bilang isang pattern po na nanggagaling mula po sa banal na kasulatan. At masasabi natin, mahal kong kapatid, na tayo ay sumasamba dun po sa katotohanan. Sumasamba po tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pagpatuloy, sabi niya dito, mahal kong kapatid kay Kristo, ang iglesia ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Yun ang pinakapangunahing obligasyon o tungkulin ng iglesia. Kung bakit tayo ay
ibinigay ng Diyos doon po sa iglesia

pamagitan po ng ating pananampalataya at pagbautismo. Pangunahing tungkulin po natin sa Diyos ay kailangan lumuluwalhati tayo sa Kanya. Sa anong paraan, mahal kong kapatid kay Kristo? Lumuluwalhati tayo sa Kanya, di ba? Sa pamagitan ng pagsamba. Anong pangalawa? Lumuluwalhati tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang salita. O ito po ay sa pamagitan po ng ating pagsunod, ito po ay nagbubunga ng pagiging masunurin, mahal kong kapatid kay Kristo. At yun ang mga bagay na lumulawalhati sa Diyos kasi po tayo ay nagiging masunurin sa Kanyang mga inuutos. Kaya nga kung basahin natin yung talata doon po sa aklat ng Juan, ito po ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay?

0: Okay, so pasensya na po. Alright, ito na po. Baksan po natin yung mga banal na kasulatan doon po sa Juan chapter 15 at basahin natin doon po sa 8. Ito po ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ganito'y lumalawalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Sa anong paraan lumuluwalhati ang Ama? Ang sabi niya dito, tayo ay masipagbunga ng marami. Anong bunga yung hinahangad ng ating Ama na siyang lumuluwalhati po sa Kanya? At ito po'y nagpapatunay na tayo ay tunay niyang mga alagad. So ito po ay bunga ng pagkamasunurin kung ano ang inuutos ng ating Ama na nasa langit, mahal kong kapatid kay Kristo. Sunod, ang iglesia nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamagitan ng pag-iisa. Di ba? Pag-iisa o sa English, unity. Ang pag-iisa ng ating pag-iisip at magiging isang tinig sa katotohanan. So, ito ang pinakamalaking bagay na nagdadala ng kaluwalhatian ng iglesia doon po sa Diyos, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. So yun po ang mga bagay na nagbibigay ng malaking kaluwalhatian sa Diyos, yung ating pag-iisa. Kasi itinatayo ng ating Panginoong Hesukristo ang iglesia, ang kanya pong layunin upang lahat tayo ay mapag-isa doon po sa iglesia. Kasi doon po sa unang tipan nahati ang tao. Diba? Mayroong Hudyo, diba? Na sila'y tinatawag na mga tao ng Diyos, at mayroong Gentiles po na ito po ay hindi sila nasakop doon po sa pangako ng Diyos. So kaya nga sa pamagitan po ng iglesia, sa pamagitan po ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, at tayo po ay kanyang inilagay doon po sa iglesia sa ating pananampalatay at pagbautismo, ay ang kanyang pakay upang tayo ay mapag-isa sa pag-iisip at mapag-isa doon po sa layunin at mapag-isa ang tinig natin doon po sa katotohanan. Kaya nga yun ang sabi niya doon po sa Roma, sinabi mismo ng Apostol Pablo doon po sa Romans chapter 15 verse 6, ganito po ang kanyang sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? Basahin po natin doon po sa Roma 15 at saka sa verse 6. Okay? Okay, pasensya na po, medyo nagka-problema yung aking phone kasi napakaraming mga ads po, mahal kong kapatid. Sige, medyo po naantabala po ang ating preaching, no? So sige, mahal kong kapatid kay Kristo, patuloy po tayo. Pasensya na po. Dari lang sa akong gulo. Okay, patuloy po tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, sa sunod po na punto nating pag-aralan. Ang sabi niya dito, ang kaluwalhatian sa iglesia ay ito po ay nagpa-patuloy. Di ba? Ito po ay magpakailanman. So sabihin natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ang iglesia, ito po ay hindi temporary. No? Ito po ay mananatili hanggang sa gusto ng ating Panginoon. Hasta hanggang sa gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi doon sa Ephesians chapter 3 verse 21, doon po sa last phrase, ang lahat ng ang iglesia po ay magpapatuloy hanggang magpakailanman. Diba? So, ang iglesia ay nagpapatuloy hanggang sa wakas. At kahit na po mayroong kapighatian at mayroong pagtitiis, ang iglesia ay hindi mawawala. At ang paghihirap, ito po ay paraan upang mabigyan ang Diyos ng kaluwalhatian. Kaya nga sinabi doon sa 1 Peter chapter 4 verse 13, sinabi niya, mga galak kayo, kasi po tayo ay nakikipag ambit po doon sa paghihirap ni Kristo. 'Yon ang ibig sabihin, mga mahal kong kapatid. Okay, so basahin natin yung talata, no, doon po sa 1 Peter chapter 4. Basahin natin doon po sa 1 Peter chapter 4 verse 13, mahal kong kapatid kay Kristo, upang maunawaan natin, no. So pasensya na po, mayroong mga salitang hindi masyado na natin maunawaan kasi po ay hindi naman tayo po tunay na Tagalog na taga Maynila po, no, kasi po taga Negros po tayo. So pasensya na po, mga kapatid. Importante lang po na maunawaan natin ang bawat punto na ating tinatalakay ngayon. Kaya nga, puntahan natin muna yung talata upang mas maunawaan po natin, no, dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 13. Okay, so ito po ang sinabi sa talatang ito. Okay, sabi niya dito sa 13, pakinggan po ninyo, mga mahal kong kapatid, kundi kayo'y mga galak. Okay, sapagkat kayo'y mga karamay. Ito na pala yung karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian na may mga galak kayo ng malabis na galak. Ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, kung mayroong paghihirap, mga galak tayo kasi po karamay tayo ni Kristo. Diba? Nakikiramay tayo sa hirap na pinagdaanan mismo ni Kristo nung siya ay nandito pa sa lupa. Sunod na talata, sunod na pag-aaral, mahal kong kapatid, sinabi niya dito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita natin, ang ganap na kaluwalhatian ng Diyos makikita natin doon po sa wakas. Kailan yun mangyayari? Mangyayari yun sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At yun ang ating inaabangan. Diba? Inaabangan natin kasi po yun ang tinatawag natin na final. Diba? At ang wakas ng ating paghihirap dito po sa lupa, mahal kong kapatid kay Kristo, at yun po ang panahon na bigyan tayo ng Diyos ng karangalan, mahal kong kapatid kay Kristo. Basahin natin yung talata doon po sa Colossus. Sinabi doon sa Colossus chapter 3 verse 4. Sabi niya, pagka si Kristo na ang ating buhay, ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kaya nga, pagsikapan po natin, mahal kong kapatid, na tayo habang tayo dito sa sanlibutan, mamuhay tayo sa pamumuhay ni Kristo. Kasi pag si Kristo ay maihayag doon sa huling araw, tayo din po ay ihayag niya kasama ng kaluwalhatian, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So, patuloy tayo doon po sa wakas, sa conclusion. So, ang iglesia po ay pinaparangalan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Pag ang sentro po ng ating pagsamba ay sa karangalan po ni Kristo, tayo po ay pinaparangalan ng Diyos, di ba? Sa pamagitan ni Kristo. At ang karangalan, ito po ay mangyayari sa ating pagsamba, pag-isa, at pagsunod sa kung ano ang inuutos ng Diyos. Ang tanong ganito, ang buhay po ba natin at ang congregation saan tayo kaanib, nagpapakita ba ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos? Diba? So, yun ang dapat nating sagutin sa pamagitan po ng ating pagganap sa kung ano ang ating natutunan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Okay po, salamat po. Hanggang dito na lang. So this is your brother Jerry from Kamingawan Church of Christ once again, nagsasabi, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Okay, salamat kapatid Jerry sa napakagandang aral, no? So, amen. So wonderful, wonderful study na dapat natin na bigyan ng kahalagahan ang kanyang salita. So, amen. So wonderful. So, we got a hearts from Brother Kirk as he has hearted for that. And thanks Brother Jerry for a good lesson. And he has put it hard again. And Sister Tia put also hearts for that lesson. Brother Jerry to think about that, how the brothers enjoyed for that lesson. So time check is now 2:49 in the afternoon. So we have coming up next, Igniters, don't forget, we have The Thirsty Soul with Brother Lucas from Kabakan, North Cotabato. So stay tuned. Coming next. So, okay. The Thirsty Soul with coming up next, Igniters, in about 10 minutes. So this is the song, Igniters, in this hour. And this song, Give Thanks. So this is your brother Lizar is reporting live here from our Ignite Philippines studio. I'll be right back after 10 minutes.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Our Philippine Standard Time is already 4:02 in the afternoon. So, shout out to all the people around the world listening here on Ignite Radio, and have a blessed time listening God's Word here on Ignite Radio, Igniters, and welcome to Be Devoted with our good friend, Brother Eugene Igniters. So, shout out to the people there in Luzon. Magandang hapon sa inyong lahat at dalangin po namin na nasa mabuti kayong kalagayan. Jo, dito naman sa Visayas, maayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan din sa Visayas, mga suking na tigpaminaw. Maayong hapon. So diri sa Mindanao, maayong hapon kaninyong tanan diha, no? Sa mga suking tigpaminaw, no? Padayon sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, kay kining pulong sa Dios mao kini maghatag kanatog kinabuhi, no? Kinabuhi nga walay katapusan sa umaabot nga mga adlaw, mga kaigsoonan. Usa, pursigiha ang pagpaminaw sa iyang pulong. So ining nitong oras, mga ibigan, muli nating mapakinggan ang Be Devoted with our good friend brother Eugene. Now, brother Eugene, mayong hapon, magandang hapon po. Brother Eugene, go ahead.
2: Isa pong pinagpalang umaga, mga minamahal kong kapatid, ang ating tatalakayin ngayon ay mabuhay ay si Kristo, mamatay ay pakinabang. Batay po sa ating teksto, Philippians chapter 1, verse 21. Ang punto po dito, mga kapatid, ang buong buhay ng Kristiyano ay dapat nakasentro kay Kristo. Nabuhay ay si Kristo, namatay ay pakinabang. Philippians chapter 1, verse 21. Bago natin simulan, mga kapatid, magpapakilala muna ako. Ako po si kapatid na Eugene Asuncion, isang miyembro ng ABRA Church of Christ at tumutulong sa gawain ng Sunville Church of Christ. Bago po tayo magsimula, nais ko pong kayong batiin at pasalamatan sa inyong pakikiisa ay bahagi ng nagpapatuloy ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Naway maging bukas ang ating puso at isipan upang higit nating maunawaan ang kalooban ng Diyos at maisabuhay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Inanyayahan din po namin kayo na makasama namin sa aming pagsamba tuwing araw ng Linggo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Halina po at sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Umawit ng mga awit ng papuri, manalangin at magbigay ng karapat dapat na pagsamba sa ating Panginoon. Inanyayahan po namin kayo at ang inyong buong pamilya. Patuloy po tayong matuto, lumago sa pananampalataya at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, bago natin simulan yung ating pag-aaral, no, patungkol sa Bible study sa mga oras na ito, kung tatanungin ko kayo ngayon, ano ang layunin ng iyong buhay? Ano kaya ang iyong isasagot? Marahil sa atin, ang isasagot, pamilya, karera, kaligayahan, kasaganaan, at kapayapaan ng isip. Ang mga ito ay mabubuting bagay. Ngunit para sa isang Kristiyano, may isang sagot na dapat mangibabaw sa lahat ng iba pa. Sa maikli, ngunit napakalalim na talata na ating pag-aaralan ngayon, ibinigay ni Apostol Pablo ang kanyang sariling sagot, isang pahayag na naging isa sa pinakakilalang linya sa buong bagong tipan, sapagkat sa ganang akin ang nabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa isang pangungusap lamang, binuod ni Pablo ang kanyang buong pananaw sa buhay at kamatayan. Isang pananaw na ganap na nakasentro kay Kristo. Napakahalaga ng talatang ito, lalo na dahil sa konteksto kung saan ito ay isinulat ni Pablo ay nasa bilangguan. Hindi alam kung siya nabubuhayin pa o papatayin sa gitna ng ganitong kawalang katiyakan. Hindi siya natatakot o nabalihasa. Sa halip, nagpahayag siya ng ganap na katiyakan tungkol sa kanyang pananaw sa buhay at kamatayan. Sa pag-aaral na ito, susuriin natin kung ano ang ibig sabihin ng pahayag na ito at higit sa lahat kung paano natin maisa sa buhay sa ating sariling buhay bilang mga Kristiyano. Layunin ng pag-aaral na ito, una, maunawaan natin ang konteksto at kahulugan ng Pilipos chapter 1 verse 21. Pangalawa, matukoy natin kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay ay si Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay. At pangatlo, matutunan natin tanggapin ang kamatayan kung darating man ito bilang pakinabang sa halip na kawalan. Bago natin simulan mga kapatid, manalangin muna tayo. Tayo po'y magsiyuko at magsipikit. Amang mapagmahal, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng tunay na kahulugan ng buhay. Buksan mo po ang aming mga puso upang maunawaan kung ano ang ibig ng Kristo, ang sentro ng aming buhay. At dalangin din po namin kayo po sanang mag-bless sa mga nakikinig sa mga oras na ito. Inyo po silang biyayaan ng talas ng pag-isip na nagmumula po sa inyo upang maunawaan nila kung ang anong ibig sabihin ng aming pag-aralan. At dalangin po namin na patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon mga kapatid, balik po tayo sa ating pag-aral. Tanong, kung tatanungin ka ngayon, ano ang layunin ng iyong buhay? Ano ang iyong unang sasagutin bago mo pa man pag-isipan ang tamang sagot na dapat sabihin? Mga kapatid, ito ay tapat na tanong na walang isang tamang sagot na inaasahan, mga kapatid. Layunin nito na buksan ang puso ng bawat isa bago pa man tayo pumasok sa talata. Marami ang tapat na sasagot ng pamilya, trabaho o personal na kaligayahan bago pa man maisip ang espiritual na sagot. At ito mismo ang magandang pangbungad upang makita natin ang pagkakaiba ng ating likas na sagot kumpara sa sagot ni Pablo. Ngayon, mga kapatid, tingnan natin ang background ng aklat at konteksto ng pangyayari. Ang sulat sa mga Pilipos ay isinulat ni Apostol Pablo habang siya ay nakabilanggo. Malamang sa Roma, bagamat ang ilang scholar ay nagbumungkahi rin ng Efeso o Caesarea. Tingnan natin ang Pilipos chapter 1 verse 13. Ganon din na chapter 1 verse 7. Kakaiba sa ibang mga sulat ni Pablo. Ang Pilipos ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan, kaya't ito ay tinawag na ang sulat ng kagalakan. Ang agarang konteksto ng ating talata ay ang pagninilay ni Pablo tungkol sa kanyang kinabukasan habang siya ay hinihintay ng resulta ng kanyang paglilitis. Pilipos chapter 1 verse 12 hanggang 26. Hindi niya alam kung siya'y papawalang sala at palalayain o hahatulan ng kamatayan. Sa halip na mabalihasa, isinulat niya, "Ako'y nasa dalawang panig. Ako'y magkaroon ng nasa upang panaw at suma kay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Gayon may ang manatili sa laman ay lalong kinakailangan dahil sa inyo." Pilipos chapter 1 verse 23 hanggang 24. Ang buong pahayag na mabuhay ay si Kristo at mamatay ay pakinabang ay hindi basta-basta idealismo o theoretical na pahayag. Ito ay ang tunay na paninindigan ng isang taong literal na kinakaharap ang posibilidad ng kamatayan dahil sa kanyang pananampalataya. Ibinigay niya ito hindi bilang isang teoryang pang-akademenya, kundi bilang isang buhay na patotoo mula sa kanyang sariling karanasan. Mahalaga ring tandaan na si Pablo ay hindi nagnanais na mamatay dahil sa kawalan ng pag-asa o pagkapagod sa buhay. Sa katunayan, ang kanyang pahayag ay nagmumula sa isang lubos na positibong pananaw. Para sa kanya, ang buhay ay kamatayan ay parehong panalo, kaya't wala siyang dapat katakutan. Ngayon mga kapatid, magbigay tayo ng tanong dito sa background na ito. Bakit sa palagay ninyo mahalagang malaman na isinulat ni Pablo ang talatang ito habang literal siyang nasa panganib ng kamatayan, hindi bilang basta-basta na theoretical na pahayag lamang? Kapag alam natin mga kapatid, totoo at personal ang sitwasyon ni Pablo na maari siyang mamatay bukas, magiging mas makapangyarihan ang kanyang pahayag. Hindi ito madaling sabihin ng isang taong walang kinakaharap na peligro. Pinapakita nito na ang kanyang katiyakan ay hindi basta-basta salita lamang, kundi tunay na paninindigan na kaya niyang ipamuhay maging sa pinakamahirap na sitwasyon. Ngayon mga kapatid, basahin natin uli yung ating teksto, Pilipos chapter 1 verse 21. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging bunga ng aking gawain. Gayunmay, hindi ko maaalam kung alin ang aking pipiliin sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Akong may nasang bumagtas at suma kay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Ang tanong mga kapatid sa ating nabasa, sa unang pagbabasa, ano ang pinakakagulat o pinakapapansin sa iyong sa pahayag na ito ni Pablo? Marami ang mapapansin ang katapangan ni Pablo na tingin ang kamatayan bilang pakinabang sa halip na kawalan o katapusan sa isang mundong karaniwang tinitingnan ng kamatayan bilang pinakamalaking kalungkutan o kawalan. Ang pananaw ni Pablo ay ganap na kabaliktaran at ito mismo ang dapat nating pag-aralan ng mas malalim. Ngayon mga kapatid, talakayin po natin yung ating talata. Ang buong talata ay binubuo ng dalawang magkatapat ng phrase o parirala. Bawat isa'y binubuo lamang ng dalawang salita sa original na Grego, to send Christos, ang mabuhay si Kristo. At yung to apotenin kerdos, ang mamatay, pakinabang. Ang ganitong pagkasunod-sunod nagbibigay diin sa direktang pagkakatumbas, hindi lamang mabuti ang mabuhay para kay Kristo, kundi mismong si Kristo ang aking buhay. Ngayon mga kapatid, yung term na ang mabuhay ay si Kristo, ang phrase na ito ay hindi nangangulugang na si Pablo ay may sapat na oras lamang para kay Kristo sa kanyang buhay, o na si Kristo ay isa sa kanyang mga prioridad. Ang ibig sabihin ay si Kristo mismo ang kahulugan, sukatan at buod ng kanyang buong pag-iral. Kung aalisin si Kristo sa buhay ni Pablo, wala nang matitirang kahulugan ang kanyang buhay. Pinapakita rin ito sa maraming ibang bahagi ng kanyang mga sulat. Halimbawa, sinabi niya sa Galatians 2 verse 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang identidad ni Pablo ay ganap ng natunaw sa kanyang relasyon kay Kristo. Ngayon, pangalawa, ang mamatay ay pakinabang. Ang salitang pakinabang sa Grego, kerdos, ay isang termino sa kalakalan nangangahulugang tubo o pakinabang sa negosyo. Ginamit ito ni Pablo upang ilarawan ang kamatayan bilang isang uri ng promosyon o kita sa halip na pagkalugi. Bakit? Sapagkat sa kamatayan, mararating na ni Pablo ang ganap na presensya ni Kristo. Sumasa kay Kristo sapagkat ito'y lalong mabuti. Filipos chapter 1 verse 23. Napakahalagang bigyan diin. Hindi ito nangangulugang minamaliit ni Pablo ang halaga ng buhay dito sa lupa. Sa katunayan, sa mismong susunod na talata, malinaw niyang sinabi na ang manatili sa buhay ay lalong kinakailangan para sa kapakanan ng iglesia sa Pilipos. Pilipos chapter 1 verse 24. Ang punto ni Pablo ay ito, kahit anong mangyari man o kamatayan, parehong panalo ito para sa kanya sapagkat kapwa nakasentro ang mga ito kay Kristo. Kaya ang tanong mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng si Kristo mismo ang kahulugan ng aking buhay kumpara sa mahalaga sa akin si Kristo, o isa si Kristo sa aking mga prioridad? Bakit mahalaga ang pagkakaibang ito? Kapag sinabi nating mahalaga o isang prioridad si Kristo, pinapaiwatig nito na merong pang ibang bagay na katumbas o kasabay niya sa ating buhay. Parang isa lamang siya sa maraming bagay na ating pinapahalagahan. Ngunit kapag sinabi ni Pablo na si Kristo ang kanyang buhay mismo, wala nang hiwalay na buhay ni Pablo na maaring iwalay kay Kristo. Natunaw na ang kanyang buong pagkatao, layunin at pag-iral sa kanya. Ito ang pagkakaiba ng may Diyos sa buhay ko kumpara sa ang Diyos ang buhay ko. Ngayon mga kapatid, pag ninilay po natin sa ating pag-aral, una na ating makitang aral, ang buhay na nakasentro kay Kristo ay nagbibigay ng tunay na kahulugan at layunin. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, hindi na tayo nalilito sa kahulugan o layunin ng ating pag-iral. Ano man ang mangyari, tagumpay man, o pagkabigo, kasaganaan man, o kahirapan, meron tayong matatag na saligan na hindi natitinag. Tingnan natin ang Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus sa kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinakabuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos. Colossians chapter 3 verse 3 hanggang 4. Sapagkat kayo'y nangagmatay na at ang inyong buhay ay natatago na kasama ni Kristo sa Diyos. Sapagkat si Kristo na ating buhay ay mahayag na rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Ngayon mga kapatid, pag-isipan po natin, kung susukatin mo ang iyong buhay ngayon, ano ang tunay na nagbibigay dito ng kahulugan at layunin? Si Kristo o ibang bagay tulad ng karera, pamilya o personal na tagumpay, mga kapatid? Ngayon mga kapatid, pangalawang aral na makikita natin, dahil si Kristo ang ating buhay, hindi na dapat natin katakutan ang mamatay. Para sa isang taong ang buhay nakasentro kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na dapat maging pinagmumulan ng takot, kundi ng pag-asa, sapagkat sa kamatayan ninyo tayo pumupunta sa kawalan. Tayo'y pumupunta sa ganap na presensya ni Kristo. Ikalawang Korinto 5:8, tayo'y may naisin na kami mga hiwalay sa katawan at mga harap sa Panginoon. Sunod natin ang Unang Korinto 15:55 hanggang 57. Saan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong tibo? Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, pag-isipan natin, paano nagbabago ang iyong pananaw sa kamatayan, sa iyong sarili o sa isang mahal sa buhay na Kristiyano? Kung tunay mong pinaniwalaan na ito'y pakinabang, hindi ganap na kawalan, mga kapatid. Pangatlong aral, hingil man sa buhay o kamatayan, dapat nating ituon ang ating tingin sa kapakinabangan ng iba, hindi lamang sa ating sarili. Bagamat personal na mas gusto ni Pablo na mapanaw at suma kay Kristo, Filipos 1:23, pinili niyang manatili sa buhay dahil ito'y lalong kinakailangan para sa kapakanan ng iglesia sa Filipos. Philippos chapter 1 verse 24. Pinapakita nito na kahit sa gitna ng ganap na katiyakan tungkol sa kanyang kinabukasan, hindi naging makasarili si Pablo sa kanyang desisyon. Iniisip niya ang ikakabuti ng iba. Philippos 2:4, huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang kanya rin, kundi bawat isa naman ay sa iba't iba. Roma 14:7-8, sapagkat wala sa atin ang nabubuhay sa sarili at wala sa atin ang namamatay sa sarili, sapagkat kung nabubuhay tayo ay nagbubuhay tayo sa Panginoon, at

nangamamatay tayo ay nangamamatay tayo sa Panginoon. Kaya't sa mabuhay tayo o mamatay tayo sa Panginoon tayo. Pag-isipan natin mga kapatid, sa iyong mga desisyon sa buhay, trabaho, oras, pananalapi, isinasang-alang-alang mo ba ang kapakinabangan ng iba o pawang ang sarili mong kaginawaan lamang ang iyong iniisip, mga kapatid? Ngayon, mga kapatid, magbigay tayo ng mga halimbawa no, sa ating natalakay. Isipin po natin ang isang manlalaro ng basketball na nasa huling segundo ng laro. Kung ang kanyang kupunan ay nangunguna, panalo sila kapag natapos ang oras. Kung sila naman ay nahuhuli, ngunit gumawa siya ng dagdag na puntos bago matapos ang laro, mananalo pa rin sila. Sa dalawang sitwasyon, panalo pa rin ang resulta. Depende lamang sa kung paano matatapos ang laro. Ito ang larawan ng pananaw ni Pablo sa buhay at kamatayan. Kung mananatili siyang buhay, panalo. Ito sapagkat magpapatuloy siya sa paglilingkod kay Kristo. At sa mga mananampalataya, kung namatay naman siya, panalo pa rin ito sapagkat mararating na niya ang ganap na presensya ni Kristo. Walang sitwasyon kung saan siya matatalo sapagkat si Kristo ang sentro ng bawat resulta ng kanyang desisyon sa kanyang buhay. Isa pang halimbawa, isipin natin ang isang taong nag-imbake ng lahat ng kanyang yaman sa isang partikular na kumpanya. Kung ang kumpanyang iyon ay bumagsak, mawawala rin ang kanyang buong kayamanan. Ngunit kung ang kanyang pinag-imbakan ay si Kristo mismo, hindi isang bagay na maaring mabigo o mawala. Walang anumang mangyayari, maging kamatayan man ang makapagpapawalang saysay sa kanyang buhay. Ngayon mga kapatid, ang tanong sa dalawang ilustrasyong ito, ang manlalaro ng basketball at ang taong nag-ipon ng yaman, alin ang mas malapit sa nagpapakita ng iyong sariling saloobin sa buhay? Bakit, mga kapatid? Muli, ito'y personal na tanong na walang isang tamang sagot. Layunin nito na tulungan ang bawat isa na tapat na masuri kung nasaan talaga ang kanilang kapinagkatiwalaan sa buhay. Ang ilustrasyong ng manlalaro ay maaring mas malapit sa mga taong nag-aalala tungkol sa resulta ng kanilang mga pagsubok o hamon sa buhay. Samantalang ang ilustrasyon ng pag-iimbak ay maaring mas malapit sa mga nag-aalala tungkol sa katatagan at siguridad. Sa kapwa sitwasyon, ang sagot ay isa, si Kristo bilang saligan ng ating buhay, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, kung susukatin natin ang ating sariling buhay laban sa pahayag ni Pablo, mabuhay ay si Kristo, gaano kalapit o kalayo tayo rito, mga kapatid? Hikayatin ang bawat kalahok na tapat na sumagot batay sa kanilang sariling pang-araw-araw na desisyon, gawi at prioridad, hindi lamang sa kanilang paniniwala. Maaring tanungin, kung titingnan natin ang iba, ang ating oting

0: Alrighty then, so this is your brother Lizar. He's reporting live here from our Ignite Philippines studio. Igniters, we are so sorry that we are lost in about 1 hour, Igniters, of our programming. So we are so sorry that Brother Rimhart, no? In the time with Brother Rimhart, we are lost due to power supply, Igniters. No? We are lost power supply here on Ignite Philippines studio. So right now, Igniters, since the power is back, Igniters, let's go on to our program in this hour, Igniters. So we have Brother Edgar Igniters in his program, The Bread of Life. So tune in with Brother Edgar Igniters right now. Magandang gabi, Brother Edgar. Have a blessed evening to you, Brother Edgar. Go ahead, Brother
1: Muli,
0: Edgar.
1: Magandang gabi sa atin lahat, mga kaibigan at kapatid sa Ignite Radio. At before I will continue this broadcast, I would like to thank to Brother Kirk Panhey for allowing me to be with you in this program. Salamat din kay kapatid na Elisar. Silya na siyang patuloy na umaalalay sa atin upang magpatuloy po tayo sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, tayo po ay nagkakaisa, tayo po ay nagtutulungan upang ang Diyos ang siyang mapapurihan. At ganun din mapatibay ang ating pananampalataya at maging malinaw yung ating pananaw tungkol po sa katotohanan, sapagkat sa ating panahon ay marami nagsasabi na alam nila, natagpuan nila ang katotohanan, na hindi naman masasabi kung ano yung hindi totoo na kanilang nalalaman. So, imbalance po. Kaya pag sinabi po natin ito yung totoo, so ano yung palso? Pag sinabi mong palso, dapat ay masabi mo yung totoo, sapagkat pag hindi mo masabi ay haka-haka lang yan. Kaya tulad din po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na ating tinatalakay sa aklat po ng Roma, patuloy po natin na binibigyan diin upang sa ganon lubos po natin maunawaan kung ano po yung suliranin ng tao sa kanyang paglalakbay bilang isang Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoon. Kasi kuminsan mayroon tayong binibigyan diin o pansin na hindi naman yun pala. Kaya mas mainam na tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon base po sa konteksto. Kaya ayaw ko po na tayo po ay maghaka-haka at gusto kong liwanagin, hindi po ako marunong makipag-debate. Ano po? Ako ay marunong lang sa pagbabasa, kung ano po ay aking nababasa at ating nililinaw. Yun po ang ating naabot na kaalaman tungkol po sa salita ng Diyos. At kung meron kayong mga tanong o hindi maintindihan sa aking presentasyon, ay ulitin po niyong pakinggan o kaya either pwede po ninyong tingnan ang mga teksto na ating binabasa. Sapagkat kuminsan ay mahirap po magkaroon ng pagbabasa mo sa isang bahagi lamang upang sa ganon ay maintindihan mo. Mayroon po tayong kasabihan, ang tamang pangunawa ng Biblia ay dapat mabatid po natin ang buong kabuuan ng isang aklat at hindi po sa base lang po sa isang talata. Kaya ito pong aklat ng Roma ay sinisikap po natin pag-aralan base po sa buong kabuuan ng aklat ng Roma, sapagkat marami po mga bagay na kumisan tayo po ay nami-misplace. Kaya dito po sa unang bahagi ng ating pagtatalakay sa aklat po ng Roma, ay nakita po natin ang main problem. Ano po? Bago pa tayong patuloy sa chapter 6 na tinatalakay ng nakaraan, main problem, the book of Romans, ay yung tatawag po natin na kasalanan. Ang kasalanan po yung ating main problem. Kaya nagalit ng Diyos, sabi po riyan sa Roma chapter 1, pinahayag ng Diyos ang kanyang puot. Bagamat alam po natin, ang pahayag na yan ay tatawag natin kasalanan, main problem. At ang Diyos ang nagbigay ng solusyon. Ano yung solusyon? Sa chapter 1 din, binigyan niyang diin ng tanging solusyon ng ating problema na kasalanan ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya sabi po na Apostle Paul, I'm not ashamed of the gospel. Sabi niya, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek. Yan po, malinaw na kanyang binigyan niya din ng problema, binigyan niya yung solusyon. Kaya dito po sa aklat ng Roma, habang tayo nagpapatuloy, hanggang sa maabot po natin ang chapter 6, ay tinatalakay na Apostle Paul ang problema po natin. Ano yung problema? Kasalanan. Ayan. Kasalanan po. Okay. So, kung just in case meron po ay tanong, kaya sabi ko nga ay willing na willing po akong sumagot. Kung kayo po ay meron katanungan sa ating tinatalakay, pwede kayo mag-send ng message sa akin sa Messenger. Sabi ko nga, ang aking pangalan o profile name sa Messenger ay Edgar Gaerlan Licodini, at pwede kayo mag-send ng message na, Brad, ito yung sinasabi mo, baka nalaktawan mo kaya nagkakamali ka. Ay, pwede po natin sabihin ng gano'n, ano, o liwanagin natin. Or either, kung gusto niyo akong makausap naman ng personal, ano po, ay pwede niyo akong tawagan sa aking number. Pwede niyo gamitin ng WhatsApp. Ano, yung WhatsApp application po, ay pwede tayo mag-usap doon. Diretso, wala naman bayad. Kung kayo po may application, ay ang aking number ay 0917-587-0078. Yan po aking personal na number. Pwede niyo akong tawagan para sa ganun ay magkaroon po tayo ng pag-uusap. Kaya napakahirap po na tayo magkaroon po ng ugnayan. Ano po? Magbahagi, sapagkat hindi po tayo ang hindi po tayo scholar na tatawag natin nagmamarunong, kundi tayo po yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, yan po yung ating paalaala sa bawat isa. Kaya hindi po tayo nag-aangkin ng anuman katalinuhan, kundi sinasabi po natin, tayong lahat ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sapagkat kung totoo po na mayroon po marunong, magagaling sa paghahayag ng salita ng Panginoon, na quote and quote na sila yung mga scholar, ang problema po natin, hindi sila nagkakaintindihan. Ano po? Sila po yung nag-aaway, ganito ganon. So, wala pong tiyatawag po natin na nagbumibigay, sapagkat inangkin nga ng bawat isa na sila ay marunong. Kaya akong tama, kayong mali, parang ganon. So, maganda po na tingnan po natin to, ano ba talaga ang tinutukoy ng Biblia. Okay? So, paalala po, ang ating discussion ay ano ba yung problema po natin. Sabi po natin kanina, from chapter 1 to chapter 6 or chapter 7, kasalanan. Ang solusyon na binigay ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Hesus Kristo. Iyon po ang pinakabuod po niya. Wala na pong iba. Kaya lang, bilang tao nga, dapat po tayong maliwanagan. Okay? So, nabanggit ko na sa chapter 1, ang problema ay kasalanan at binigay na solusyon ay ang ating Panginoon Jesus. At sabi nga, pag tayo namumuhay sa kasalanan, ayon po sa Roma, chapter 3, balik-balikan po natin. Sabi nga diyan ay, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat daw ay nagkasala, maging sino ka man, lalaki, babae, matanda, bata, at nasa uloob pa ng anuman relihiyon yan, sabi riyan ay wala pong exemption. Ano? Ikaw at ako ay nagkasala. Nagkasala po, ibig sabihin nakagawa. Pero sabi riyan, verse 24, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. So dito, lahat nagkasala. Ikaw ay may judgment yan. Sabi niya, pero ang biyaya ng Panginoon, Diyos ay kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya dahil tayo sumampalataya, sabi po riyan, so pagdating po natin sa chapter 5, chapter 3 po yun, ano? So sabi riyan, sa verse 27-28, where then is boasting? It is excluded by what kind of law of works? No, but by law of faith. For we maintain that man is justified by faith apart from the works of the law. So dito ay tatawag natin tayo po'y nakawalang sala sa pamagitan po ng ating Panginoon Jesus, hindi po sa pagsunod ng kautusan, sapagkat wala pong nakaka-perfect na to sumusunod sa kautusan. Tanging ang ating Panginoon Jesus Kristo ang siyang nakatupad. Kaya sabi nga po doon sa Mateo, I came here to fulfill the law. Dahil ang tao hindi nga kayang i-fulfill ang kautusan, sapagkat tayo po ay mga taong mahihina, madaling magkasala. Kaya dito sa chapter 5, maliwanag, kaya sabi po doon, verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya kung papasin pa, tayo po'y napawalang sala. Tayo po'y pinatawad ng Diyos. Tayo po'y tatawag natin kumbaga yung ating kasalanan na nakalista ay utang. Sana kung utang ay tatawag natin binayaran na. Ibig sabihin, yung utang na yon ay burado na. Ano ba yung utang? Yung ating kasalanan. So, yun po yung tinatawag natin, binibigyan din dito sa chapter 5 na tayo po'y napawalang sala. So, yung ating relasyon sa ating Panginoon ay naiayos. Sabi po riyan sa chapter 5 verse 1, dahil burado na, yung tinatawag natin may utang ka, binayaran, at dapat pagbayaran mo. Sabi, ang utang ay dapat bayaran. Ayan. So, hindi po natin kayang bayaran at nagbayad po diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesus Kristo. So, ano pong kanyang pinawi yung ating mga kasalanan, kaya tayo po ay pinatawad. At sabi nga riyan sa verse ay meron tayong kapanatagan humarap sa Diyos. So, ang problema po natin diyan ay yung ating pagiging likas na makasalanan. Likas natin katauhan na gumagawa ng kasalanan. Kahit hindi, ang sabi nga po natin ay likas po natin. Likas yung ating sarili, katawang, na makagawa ng kasalanan. Parang yan po itatawag natin na nailagay sa ating katawan, sa ating katauhan, na paggawa ng kasalanan. Kaya, ang problema po natin dito ay kasalanan na siyang namamayagpag sa ating katawan. Kaya sabi ko nga sa mga taong sumampalataya sa ating Panginoon nang tayo po ay nakipag-isa. Sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, ay ano ba ang nabago sa inyo? Tanong ko kuminsan ay sabi nila, yung relasyon ugnayan sa Diyos, nagbago. Tayo ngayon nagkaroon ng kapayapaan, pero ang katanungan ko, yung katawan ninyo. Ayan. Yung tanong ko kuminsan ay, nagbago ba ang iyong pagtingin? Nanlabo na ba ang iyong mga mata sa mga lalaki? Sabi ko, hindi na kayo marunong tumingin ng magaganda. Sabi ng mga karamihan na kinakas, marunong kami at hindi naman nagbago. Kaya lang, nagbago na yung aming pananaw. So, ibig sabihin, noon ay tatawag po natin ang buhay niya ay panay sa kamunduhan. Pag may nakitang maganda ay siya ay tinatawag natin umiikot ang kanyang mata. Hindi mapakali. Ayan. Lumalabas yung kanyang pagnanasa. Pero ngayon, pag ikaw ay nakiisa sa ating Panginoon Jesus, nagbabago na. Kaya imbis na umiikot ay diretso lang yung pagtingin. Nililayan mo. Kaya mali yung kanta ng ating lumaon ng lumaon na ba yung tumakanta? Sabi mo, o tukso, layuan mo. Ikaw ang lumayo. Diba? Ikaw, ako ay dapat lumayo sa panganib ng kasalanan. Hindi yung sinasabi, tukso, layuan mo ko. Mali po yung kanta na yan. O yung iba naman, mga kaibigan natin na sila daw ay andyan, nakikita, ginagamit nila yung pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sabi nila ay, in Jesus' name, lumayo ka. No. Sabi nga ng Biblia, layuan natin ang kasalanan. Okay, tuloy po natin. Chapter 6 ulit. Sabi po riyan sa chapter 6. So, ang problema po natin ay kasalanan. Ano po? Maliwanag sa atin yan. So, sabi riyan sa verse, chapter 6 verse 1, sa English ulit, binabasa ko muna. What shall we say then? Are we continue in sin so that grace may increase? Tayo ba ay dahil ikaw na pawalang sala na sa chapter 5, ano bago ang iyong relasyon sa ating Panginoon, sabi ni Pablo diyan sa chapter 6, tayo ba'y manatili? Ang word manatili sa kasalanan, ibig sabihin hindi po. Sapagkat sabi nga ay ating binabasa ang mga talata, sabi nga natin ay, ito paborito po natin, malimit na binabanggit, ano po? Sa Colossians chapter 1 ay, kung maalala po natin, gusto ko lang basahin para sa ganun ay maging payapa tayo sa ating pagdi-discuss. Colossians chapter 1, verse 13, sabi niya, He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. O, kita po natin, tayo daw kanyang iniligtas from the domain. The word iniligtas ay inilayo, kung tutuusin, ano po? Tayo ay kumbaga sa nasa bingit na panganib doon sa kadiliman, inilipat tayo, sabi doon, transferred us to the kingdom of His beloved Son. So ibig sabihin, ang Kristiyano ay hindi dapat nananatili doon sa kasalanan, sapagkat alam po natin ng kasalanan ang siya nagdudulot sa atin ng kamatayan. Maliwanag po yon. Kaya naalala po natin, sabi riyan, hindi dapat. Ikaw, kaibigan, ako, tayo, ay hindi dapat nananatili sapagkat sabi, inilipat na nga, wala ka na doon. So, ibig sabihin, ang epekto po ng kasalanan, kung tutusin, ay walang magagawa sa iyo sapagkat ikaw ay inilipat na. Sabi po doon sa Colossians. Kaya sabi na po Sir Paul dito sa chapter 6, huwag na tayong magpatuloy sapagkat wala ka na doon. Diba? Wala na. Wala ka na doon. Ibig sabihin, the influence of sin sa tiyatawag natin lipunan ay nakaahon ka, nakaiwas ka sa pamagitan ng ating Panginoon, Hesukristo. Kaya ang problema natin ay ito, nagbago na ba yung ating katawan? Sabi ko nga kanina, hindi naman. Kaya, pero sinasabi ngayon diyan, ang tiyatawag po natin sa chapter 6, kung maalala po natin, balikan ko lang, bakit hindi na tayo manatili sa kasalanan? Sapagkat sabi po riyan ay huwag na mangyari, sabi niya sa verse 2, huwag na huwag mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nangyari yon? Sabi niya sa verse 3, ulitin po natin dahil unti-unti ko dahil napakalaga po. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangagbautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalakad ng panibagong buhay. So papansinin po natin, dito ay sa mga sumasampalataya. Ano ba sabi ng ating Panginoon Jesus? Ipahayag ninyong mabuting balita. Ano yung problema po natin? Kasalanan. At sabi ng ating Panginoon Jesus sa Marcos, ang sino man sumampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Kaya ikaw ay naligtas. Sabi doon, ay nang ikaw nagpapalataya.

Bautismo ay nagpapakita po riyan na pagsunod natin sa Ebanghelyo dahil ito ang utos ng tagapagligtas, ang ating Panginoon. Kaya sabi riyan sa verse 2 ay nabuhay, okay, ulitin ko lang, verse 4, tayo ngay nangaliling, nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. So ikaw at ako nang nabautismuhan, nang ikaw ay itinaas mula po dun sa tubig, sabi doon ay it symbolize, pwede po natin sa gamitin yung word na simbolo na ikaw ay nailibing. Sabi sa verse 5, sapagkat kung tayo ngay naging kalakip niya dahil sa kawangisan, ito yung templa, sa kawangisan ng kanyang kamatayan, nang tayo po yung nabautismuhan, ay magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. So nagkaroon po tayo ng panibagong katauhan. Kaya sabi riyan sa verse 6, na nalalaman natin ng ating datihan pagkatao. Pansin po natin, yung dati natin pagkatao. Ano ba yung dati natin pagkatao? Makasalanan. Marumi. Walang ginagawa kundi kasalanan. Kaya sabi, yung datihan natin pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawan sa larin ay magiba. Sa gayon, pansin na po natin, sa gayon, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So dati po ay tayo alipin ng kasalanan. Ibig sabihin yung ating sarili, yung ating katawan, ay sumusunod lamang sa kanyang kalooban. Sumusunod lamang sa kanyang mga mithiin, naisin, yung pita ka ng laman. Kaya sabi riyan ay naalipin tayo kasalanan. Sa verse 7, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Kailan ba tayo namatay? Nang tayo po'y nabautismuhan, tayo po'y inilibing. It symbolized that we buried our dead body. Ibig sabihin, yung ating old life, sabi ng datihan pagkatao, inilibing po natin. Kaya nang tayo po'y umalis dun sa tubig, nagkaroon tayo ng panibagong relasyon, ugnayan. Sabi yan ay para kang isinilang na muli, na born again, nagbagong buhay, nagbagong kalagayan sa Diyos, nilinis na Panginoon. Hinugasan ka na Panginoon sa iyong mga kasalanan. Kaya tayo sabi nga sa chapter 6 verse 1, tayo nga ay sa chapter 5 verse 1, tayo ay meron ng kapanatagan dahil tayo pinatawad ng Panginoon. Dahil tayo namatay doon. Ibig sabihin, yung dati natin pagkatao ay inilibing. Wala na. Kaya ikaw na sumumpalatay, nagkaroon ng bagong katauhan. Hindi bagong relihiyon. Yung iba kasi, tiyatawag po natin na dito ako ngayon sa bagong relihiyon. Dito ko nakita ang katotohanan. Mga sinungaling yan, pag sinasabi nyo, diyan nyo natagpuan ang katotohanan. Ang tanging katotohanan na matatagpuan ay walang iba kundi sa ating Panginoon, Hesus Kristo lamang. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man, no one cometh to the Father except by me. Saan natin matatagpuan ka? Ay, Jesus Christ. No? Tuloy po natin. Datagpuan ng tayo nangamatay, nakalakip. So yan po yung tiyatawag po natin yung kalagayan. So, yan po yung ating kalagayan na siya naghari. So, ang tanong po natin last time, kaya sabi nga ay, huwag na tayong manatili. So, ibig sabihin, wala na po tayo sa impluensya ng kasalanan. Bagamat hindi po natin maikakaila, bagamat andyan ang kasalanan pa rin, pero yung kanyang puwersa ay wala na sa atin. So, nabubuhay tayo ngayon. Kaya sabi yung sa verse 10, sapagkat ang kamatayan na kinamatay niya ay kanyang kinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang kinabuhay ay kanyang kinabubuhay sa Diyos. Ngayon, gayon din naman kayo. Pasinatin na. Gayon din naman kayo. Bakit naparito ba si Jesus upang kailigtas sa kapang tiyatawag natin kasalanan? Nabuhay siya muli. Kaya ngayon, siya ay nabuhay dito upang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. At muling siya ay nabuhay, siya ngayon na sa Diyos. Kaya sa verse 11, gayon din naman kayo o ikaw, ako. Ibilang ninyo, kayo'y tunay ngang patay sa kasalanan. O pansin natin, saan daw tayo namatay? Sa kasalanan.
Ngunit mga buhay,

0: sa Diyos kay Kristo. O saan kayo namatay, mga kaibigan? Doon sa kasalanan. Ibig sabihin, wala ka ng ugnayan. Wala nang tatawag natin relasyon doon sa kasalanan. Kasi nga, natanggal na eh. Tatawag natin, nabura na yung tatawag natin, ugnayan natin doon sa kasalanan. Kaya, inilipat kayo, huwag kang marati. Hindi, wala ka na doon. Di ba? Kaya, dito po ay isang katotohanan na dapat sabi niya, ngunit mga buhay na sa Diyos kay Kristo ay susubuhay tayo. So, ibig sabihin, habang tayo nabubuhay ngayon, napatawad tayo sa ating lumang pagkatao, sa ating lumang kalagayan. So, ano yung ating kalagayan? So, ibig sabihin, ikaw ay wala na doon. Kumbaga, sa ikaw ay nasa kumunoy, ay tiyatawag natin na ikaw ay iniahon doon, ikaw inalis, so wala ka na sa kumunoy. Ikaw na sa matigas na lupa, ibig sabihin panatag na lakad. Kumbaga sa tubig sana, mayroon tiyatawag natin na ikaw ay nalulunod. Ay sumakay ka ng tubig, sa akuan, bangka. Nahulog ka sa tubig, di ka marunong tiyatawag natin lumangoy. At ikaw ay iniligtas. Saan ka iniligtas? Paano ka maligtas? Aalis ka sa tubig, inilagay ka doon sa bangka, ibig sabihin panatag. Nakasakay ka. So, ibig sabihin, wala ka na sa tubig, kailang panahon ay paano ka mamuhay ngayon na malayo sa kasalanan. Andun pa rin yung kasalanan, pero wala na itong epekto sa iyo. Kaya pwede mo sa oh, yan ang tubig, doon ako. Pwede mo sabihin na gano'n, di ba? Kaya sabi ni Apostle Paul, ito yung kanyang advice sa atin upang mapagtagumpayan po natin ang buhay Kristiyano. Sabi rin sa Roma chapter 6 verse 12, huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawan, may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. O, pansinin po natin lang. Ano bang problema? Paano pumasok ang kasalanan? Magsisunod sa kanyang pita. Yung ating katawan ay punong-puno ng tiyatawag po natin paglabag sa kalooban ng Diyos. Kung babalikan po natin una maging sa Genesis, paano ba nagkasala si Eva? Lagyan pa lang, balikan po natin. Alam, kahit paulit-ulit na po ako. Basta mahalaga, maibigyan ko diin yung gusto kong ipahibatid sa bawat isa sa atin. Ang main problem po natin ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya sabi po rito sa chapter 3 ng Genesis, kung maalala po natin, kahit di magtagal ako rito sa Roma chapter 6, ay sabi doon, ay nung siya ay tiyatawag po natin nilinlang ni Satanas. Si Satanas andun eh. Ayun si Serpent. Sabi nga ng iba si Serpent o yung ahas. So meron bang magagawa yung ahas? Wala. Wala siya magagawa. Kaya lang, eh dito nakinig. Kaya sabi po riyan sa chapter 6 verse chapter 3 pala. Genesis chapter 3. Now the serpent was one more crafty than any beast of the field which the Lord God has made. And he said to the woman, indeed, as God said, you shall not eat from any tree of the garden. So dito, una pumasok doon sa pita, ay tiyatawag natin kung saan-saan kasi natin ginagamit yung ating tainga. Kung ano po yung ating naririnig. Ano po? Kaya kung anong pinapakinggan natin, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Ang pinapakinggan natin ay sinasabi ng isang tao na parang yung magaling o itatag natin sila yung magagandang kanilang boses, eh, natatangay. Tulad ni Eva, eh, nakinig siya. Pita ng laman. O, parang maganda pakinggan. Pangalawa, sabi riyan, and the woman said to the serpent from the tree, okay, there is a garden, we may eat. Sabi riyan, o, lahat. At nakita po natin yan, sinabi pa niya sa verse 3, but from the fruit of the tree, which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat from it, to touch or will die. Okay, so dito nakita natin na huwag niyong ahawakan. Dito kasi yung kakainin, na sabi niya, pansinan po natin. Pero ang serpent, sabi doon, hindi yan totoo, nakinig siya eh. Then nalaman, kaya ang siya in-insert dahil sa pakikinig, nagkaroon siya ang tiyatawag natin malinga. Nagkaroon ng ibang pananaw. Kaya sabi rin sa verse 6, when the woman saw the tree was good for food. Oh, yun yung tiyatawag natin enticement sa mata. Kanina ay sa pakikinig. Dahil sa pakikinig, nakinig ng nakinig. Then, tinitigan niya. So the sense of seeing, oh, nakita niya. Dahil sa ating pagmamatyag kami sana, nakita natin na open. Sabi niya, oh, nakita. Dahil sabi niya, parang maganda. Maganda, sabi niya sa verse 6, and when the woman saw the tree was good for food, that it was delight for the eyes, it was delight. And sabi niya, the tree was detestable to make wise. And sabi niya, parang masarap kainin. So, katakam-tagam na nakita niya, kinahain niya, oh, the sense of taste, kinain. So, maliwanag po na, doon nagsisimula. Kaya sumunod sa kanyang pita ng laman. Kaya maging sa atin din ngayon, sa ating panahon, the same. Tayo sumampalataya sa ating Panginoon, ngunit ang iyong pagtingin ay marunong ka pa rin tumingin ng anuman mong bagay. No? Yung tatawag natin yung pakikinig natin, kung saan pa natin nakikinig, tayo po'y nahihikayat. Oh. Yung iba sabi dyan, pag ikaw gumawa ganito, ikaw ay tatawag natin yayaman, nahihila ka din. Nagbet ka na rin. O, di natangay ka. Kaya pita ng laman. So, nakikita po natin sa Brian ay huwag nang maghari ang kasalanan. Andiyan pa rin yung katawan po natin. Kaysa, ito yung aking sarili kong idea o kaisipan lamang na ang problema nung pumasok ang kasalanan sa mundo ay affected po yung ating katawan. Sapagkat iniisip ko kung minsan, ay sino ba nagturo sa akin na gumawa ng kasalanan? Sino ba nagturo sa bata na magsinungaling? Kaya sabi ko minsan, kung ito'y minana, di pinamana ninyo. O kaya tinuruan ninyo. Ha? Hindi naman. Sabi nga ay, lumalabas na lang na parang ganon ang nangyari. So, ibig sabihin, ayaw naman natin tiyanggap na minana natin yung kasalanan nila. Hindi, wala po tayong minana sapagkat ang kanilang ginawa ay kasalanan nila. Pero yung epekto sa katawan, na sa physical body po natin ay itong malimit kong binabanggit sa inyong ilustrasyon. Ano po? Pag ang tao ay mayroon sakit o may karamdaman, ay kung yung kanyang katawan ay may sakit at siya'y nanganak, ano po man na ipapamana yung karamdaman kaya yung sakit niya, ganun din. Malimit po, hindi po natin may deny ang realidad po niyan. Ano po? Kaya, minsan, ganyan din yung ating kasalanan, yung tatawag natin yung katawan po natin, tayo niligtas na ng Panginoon, ngunit yung katawan po natin ay hindi pa rin. Kaya sabi nga, pagdating ng panahon, sabi, papalitan ng Panginoon yung ating katawan na sumusunod sa pita at sa kasalanan. Papalitan niya ng katawan panlangit sapagkat ang katawan panlupa ito'y punong-puno ng kasalanan. Diba? Kaya ito po isang katotohanan. Kaya sabi rito sa chapter 6 verse 12, huwag na kayong magsisunod sa kanyang mga pita. Control! Ano? I-control natin yung ating sarili. Iwas na po natin yung ating sarili sa paggawa ng kasalanan. So, iwan po natin ang kasalanan sa ating buhay. Tayo po'y umiwas. Kaya sabi riyan sa verse 13, at huwag din naman ninyong ihandog ang iyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang iyong sarili sa Diyos. Na tulad na nangabubuhay sa mga patay at ang sangkap ay pinakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Kaya sabi niya, kung noon tayo po'y marunong, sabi ng isa, itatawag natin na magaling kang kumanta noon, palagi kang doon sa video. Hindi ko siya sabing masamang video. Kaya ano po? Gusto ko lang liwanagin na malimit tayo nagbababa doon sa video kit, kumakanta na walang pakundangan ng bubulyaw sa ating kapitbahay. Nakala mo maganda ang iyong boses, eh, mayroon naman maganda. Nakaistorbo. Eh, baguhin po natin. Iyan ang hilig mo. Eh, ngayon, ang hilig po natin pag ikaw sumampalata, hindi na yung mga makamundong mga awitin na yan. Pag sinabi ko mga makamundong awitin, ay mga pangit na awitin na ito ay nagpapahayag lamang na yung damdamin. Pahayag lang yung tatawag natin na pita ng laman. Ngunit kayo, dahil ikaw binago ng Panginoon, ayaw mo nang awitin ng mga bagay na iyon, kundi inaawit mo na yung mga bagay na papuri, pagsamba sa ating Diyos. Iyan tiyatawag natin, huwag mo nang gamitin na yung sarili sa kasalanan, kalikuan, kundi sa papuri sa ating Panginoon. Ano? Kundi sabi, ihandog ninyo ang iyong sarili sa Diyos na sabihan yung mga sangkap ay pinakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Noon tayo po'y judgmental. Tama? Noon pag mayroon kang narinig lang o mayroon kang nakita o nabasa, nagkakaroon ka agad ng haka-haka. Kaya kumisan ang karamihan sa mga tao ay judgmental. Kaya nangyayari, dahil ikaw judgmental, ikaw na madaling makipag-away. Ang isang Kristiyano ay tatawag natin sinisikap niyang unawain. Sinisikap niyang alamin ang punot dulo at ano nga ba ang katotohanan bago magbigay ito ng anumang konklusyon. Kaya sabi nga diyan, tatawag natin noon, judgmental tayo. Kasi sabi, oh, ganito kagad. Oh, wala na. So, ano nangyayari diyan? Imbes na ikaw ay nagiging isang tatawag natin channel of blessing or way of peace, ano nangyayari? Ikaw ay tatawag natin dahilan pa sa iyong pakikipag-away at miss na ikaw ang tagapagdala ng mabuting balita at kapayapaan, ikaw pa nagiging dahilan upang nagkaroon ng kaguluhan o pag-aaway. Kaya kumisan marami, they claim that they are holy, they claim that they know the truth, but in reality, they are living in sin or living in darkness. E sabi ko nga, ang totoo na nakakaunawa ng katotohanan ay meron siyang marunong tatawag natin mag-control ng kanyang sarili bago siya magsabi, bago niya sabihin na isang bagay ay kanyang pinag-isipan. Hindi dahil sa yung tatawag natin na nilalaman ng kanyang damdamin. Hindi yun. Kundi kahit gaano kakagalit, gaano pa yung tatawag natin bitterness na mayroon sa iyo, kung tutusin, ay marunong kang mag-control ng iyong sarili. Okay? So, kaya sabi nga talaga sa verse 12, kung maalala po natin, huwag na natin paghariin. So, ano pa nangyari? Okay, tuloy po natin. So, balikan natin 13, sabi niya, huwag din naman ninyong ihandog ang iyong sangkap. So, dito na yung tatawag natin dahil ikaw ay nakaalis na doon sa kasalan. Dahil sabi nga sa chapter 6 kanina, verse 1, magpatuloy ba tayo? Hindi. Sapagkat tayo po inalis na. Pero, sabi ko kanina, kahit ikaw sumumpalataya, inalis ka na doon sa kumunoy o sa tubig, ang iyong katawan naman ay andun pa rin yung tatawag natin pagiging likas niyang makasalanan. Kaya, dahil sa kanyang likas, ang kanyang pagiging makasalanan, andyan pa rin. Kaya ngayon, control po natin. Ano ito yung control natin? Sabi niya, huwag ninyong ihandog. Kaya palitan natin. Huwag ninyong gamitin. Huwag ninyong ialay ang iyong sangkap ang iyong katawan sa kasalanan. Oh, so ibig sabihin, nabanggit ko kanina, kung ikaw chismoso noon, mapintasera, pintasero, ay dapat tanggalin na po natin yon. Di ba? Yun po sinasabi riyan. Eh. E dapat ang isipin mo ikaw, sabi, gamitin mo ang iyong sangkap, pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Kaya sa verse 14, dalawa lang pong tanong naman sa chapter 6. Manatili ba tayo sa kasalanan? Ang sagot doon ay, hindi. Pangalawang tanong, tayo ba'y magpatuloy sa kasalanan? Hindi. Sapagkat sabi natin, ialay natin yung ating sarili sa katwiran, sa kapurihan ng ating Diyos. Kaya hindi na dapat. Verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautosan kundi sa ilalim ng biyaya. O, ano po nakasabi niya? Hindi na makapaghahari. Ano ba yung problema natin? Yung kasalanan. Ulitin po natin verse 14. Ang problema po natin dito ay kasalanan na siya naghahari. Ang problema ko rito sa verse 14, ito yung 14 and 15, malimit na binibigyan diin ng mga kaibigan ko. Marami ako kaibigan, kasilala, maaaring mga iba pa dyan sa Ignite, ganito rin kanila pananaw. Sabi doon, ang binibigyan din dito ay yung word na kautusan. Sabi ng iba, you are no longer under the law. Sabi yan. Yan kanila binibigyan din. Hindi po yan ang konteksto po. Pansin po natin, kaya nililiwan, kaya dinahandahan po natin. 6:47, for sin shall not master over you, for you are not under law, but under grace. What then shall we sin because we are not under the law but under grace? So dito ay mayroon pong pagkukumpara kasi ito yung mali. Pwede kong sabihin mali, ano? Okay, ano ba yung mali? Ang binibigyan din ng mga ibang nagtuturo nito ay pinagkukumpara yung word na under the law at under the grace, under grace, ano? Under law at under grace. Ito kanilang tinatalaka. Hindi po yung topic po dyan. Ang topic po dyan, kasalanan. At sino ba nagsasabing ikaw ay may kasalanan? Base po sa kautusan, sinasabi niya, ikaw ay makasalanan at dapat kang parusahan. Iyon po sinasabi ng kautusan. So, ibig sabihin, dapat kang parusahan. Kaya lang, dahil nga ang ating Panginoon Jesus ay naparito, pinagbayaran niya, ibinigay niya ang hinihingi ng kautusan, kaya ikaw ay wala na dun sa kautusan. Binayaran nga. Kaya sabi doon, verse 15, ano nga? Mga kasala baga tayo dahil sa tayo wala na sa ilalim ng kautusan. Kailan ka nakalaya sa kautusan? Nung binayaran, nung ibinigay, ng tiyatawag po natin, hustisya. Sino namatay? Si Jesus. Pinagbayaran. So, ibig sabihin, ikaw nakalaya doon. Kaya, wala ka na doon sa ilalim. Kaya sabi natin, hindi ka na, sabi doon, ikaw makasalan, dapat ka mamatay. No. Binayaran na ni Jesus yung tiyatawag natin hinihingi ng kautusan. Isa pong ilustrasyon na aking ginagamit, i-check niyo ako kung mali po yung aking pananaw. Sa lahat ng bansa, sa ilalim naman mundong ito, meron po tayong tinatawag na parole system o kaya pardon. Sa mga tiyatawag natin na taong nasa kulungan, na taong tiyatawag natin na sentensyahan, mga taong tiyatawag po natin na namuhay sa kulungan na dahil sa kanilang mga paglabag ng kautusan ng sanlibutan o kaya kanilang lipunan, sila po'y kinulong. Nung sila po'y kinulong, ay tiyatawag natin, doon sila namumuhay ngayon, sila ay under the law ng ating tiyatawag natin na kautusan. So sila po ay hindi makagalaw, doon lang sila. Ngunit dahil ang ating presidente o sino man presidente ang bibigay ng tiyatawag natin pardon. Nagkataon na ako ay nakakulong, then sabi ng presidente, Edgar, ikaw bibigyan ko ng pardon, ikaw ay makalaya. So ibig sabihin, wala na ako dun sa kulungan, so I'm not under ng custody ng kulungan o under ng custody ng kautusan. Dahil ako'y pinalaya. At nang ako'y pinalaya, ibig sabihin, wala na ako dun. Binigyan ako ng pagkakataon upang magbagong buhay, bagong katauhan. Kaya sabi nga ay, tawag sa kanya, ex-convict. Parang ganun, dati. Kaya ngayon, ikaw ay ex-sinner. Ngayon, ikaw naman napalaya sa pamagitan ni Jesus Christ. Hindi ka na yung tiyatawag natin buhay ng ganun, kundi ikaw ay mayroong bagong katauhan. Kaya lumalakad ka ngayon ayon sa biyaya ng Panginoon. Ano po? Kaya ang term ko po dito, binibigyan ko din dito ay yung word na ikaw ay pinalaya. Ano yung problema natin? Kasalanan. At pinatawad tayo ng Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ dahil siya nga po itumupad. At ngayon, sabi doon, wala tayo doon sa kautusan. Bagamat sabi ko nga, yung problema po natin yung ating katawan na ito ay tiyatawag natin na andyan pa rin na namamayagpag ang kasalanan. Kaya kinokontrol po natin. Kaya sabi nga sa verse 15, ano nga? Mga kasala baga tayo dahil sa tayo wala sa kailalim ng kautusan kundi na sa ilan huwag nawang mangyari. So ibig sabihin dahil tayo pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan, binura ng Panginoon yung mga ating kasalanan, the old life, kaya tayo mayroon new life. Kaya sabi nga ng iba, na born again. Kaya sabi ngayon, dapat natin gawin, paano tayo namuhay? Nawala na ka doon sa kumuloy ng kasalanan, ikaw na ngayon ay nasa kapanatagan, kasamang Panginoon. Kaya we have peace with God, chapter 5 verse 1. Chapter 6 verse 16, hindi baga ninyo nalalaman kung kanino ninyo inihandog ang iyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayong mga alipin na yaon, pinataliman maging sa kasalanan ni kamamatay, maging sa pagtalima si kapapagiging matuwid. So ito challenge ni Paul. Ulitin ko yung tanong, sabi, manatili ba tayo sa kasalanan? No. Iniligtas natin ni Jesus. Ngayon, personally, ikaw at ako ay andun pa rin yung tiyatawag natin, likas natin, pita ng lamang kaysa, huwag ninyong gamitin. E sabi ni Pablo dito sa chapter 6, huwag ninyong ihandog, huwag ninyong gamitin ang iyong sarili, huwag ninyong ialay ang iyong sarili sa paggawa ng kasalanan. Dahil ikaw malaya na dun eh. wala nang magawa. So, sa madaling sabi, itatawag natin tayo po may control na dapat gawin po natin. Piliin po natin yung karapat dapat. Iwasan na po natin yung itatawag po natin na paggawa ng kasalanan. Kaya sabi riyan, ihandong niyo yung sarili sa chapter 60 at chapter 6, maging at kasalanan sa ikaw, maging sa pagtalima sa ikaw pa pagiging matuwid. So, ibig sabihin, ang ating perception, yung ating tinitingnan, ay pagsunod na sa ating kalooban ng ating Panginoon. Hindi na po yung ating sarili, not no longer my way or my it's my pleasure, but it must be in honor to God. Kaya sabi nga, to God be the glory. Hindi na yung ating sarili. Verse 17, datapot salamat sa Diyos na bagamat kayo naging alipin ng kasalanan, yung old life natin, kayo naging matalimahin sa puso doon sa uri ng aral pinagbigyan sa inyo. Ano yung binigay sa atin? Iniligtas ka ng Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon, inalis ka doon sa kapangyarihan ng Panginoon, binigyan ka ng pagkakataon. So verse 18, yamang pinalaya na kayo sa kasalanan ay naging alipin na kayo ng katwiran. O, pansinin mo natin, yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging alipin kayo ng katwiran. Isipin mo natin, andun yung transition ng pagbabago. Tingnan po natin ginagawa po ng mga, yung gobyerno po natin, ano? Ginagawa po ng ating gobyerno, pasundaluhan, yung mga dating, tatawag po natin mga rebelde, yung mga taong kontra sa gobyerno, nang sila po ay tatawag natin na sumurunder, nagpailalim sa kapangyarihan ng gobyerno, maging dyan po sa bahagi ng Mindanao. Ano po nangyari? Mga dating kontrabida sa gobyerno, sila'y naging sundalo na ng gobyerno po natin, na sila ngayon ang itatawag natin naglilingkod para sa kabutihan, sa proteksyon ng ating bayan. Noon ay para sa ideolohiya ng mga ibang grupo na gusto na humiwalay. Ngunit dito, itatawag natin na sila'y na-convert, nang sila'y naniwala sa ating gobyerno, sila'y naging lingkod ng bayan. O, di ba? Ganun din sa ating mga Kristiyano na dati tayo itatawag natin alipin ng kasalanan, ngayon ay tayo naging alipin ng katwiran. Eh, walang dahilan. Eh, sabi ko nga na manatili tayo sa kasalanan. Eh, sabi mga taong nagsasabing sila ay nakakita ng katotohanan at namumuhay pa rin sa kasalanan. Mga sinungaling yan. Kaya mga taong nagsasabing, narito sa aming katotohanan. No! Ang katotohanan ay tanging matatagpuan lamang sa ating Panginoon, Heso Kristo. Kaya, ulitin ko sa mga taong nagsasabing, natagpuan ko ang katotohanan. I found the truth. No! Mga sinungaling kayo. Ang katotohanan ay nasa ating Panginoon. Verse 19. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng iyong laman. Sapagkat kung paano ninyo inihandog ang iyong mga sangkap ng katawan sa pinakaalipin ng karumihan at lalong-lalo kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang iyong sangkap sa pinakaalipin ng katwiran sa ikaba banal. O, napakaganda. Nasabi doon, ay talaga may desisyon ka. Ako'y dapat magdesisyon na dapat kong isipin ang iwanan ko yung luma kong katauhan. I-control ko. Kaya sabi nga dyan, tatawag natin, control yourself. Dapat ialay mo sa Panginoon. Kaya, kung bakit ka kumakapit sa Panginoon dahil wala ka, sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. Kaya patuloy pong kapit natin. Kahit gaanong hila ng tiyatawag po natin, kamunduhan ay hinihila po, sinisikap po natin. Halimbawa, ganito sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nasa agos ng tubig at ikaw tiyatawag po natin, iniligtas. Upang ikaw maligtas, sabi ng Panginoon na humawak ka sa taling yan. Humawak ka sa aking kamay. Hinawakan ka ng Panginoon. Ikaw nakakapit sa Kanya, pero yung agos ay naroon. Ikaw hinihila. Ang kailangan mo doon ay manatiling nakakapit sa ating Panginoon. Pag ikaw ay hindi kumapit sa binigay ng Panginoon o paghawa ng Panginoon, ikaw ay maaring tangayin pa rin ng tubig at ikaw doon ay malulunod. Ngunit sabi nga riyan, ay tatawag natin, madapat tayong manatili. Yung sabi nga rin sa verse 20, sapagkat ng kayo'y mga alipin, o kasi dati ah, past tense, ng kayo'y mga alipin ng kasa, kayo'y laya tungkol sa katwiran. O, wala kayo doon, noon. nung ikaw alipin. So, ibig sabihin, wala kang alam, wala kang ginagawa, kundi mga kabalbalan, kasinungaling, kasalanan. Alipin, kaya wala. Wala kang alam na katwiran. Ang alam mo ay tama ang iyong ginagawa. Yan pong problema. 21. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahon niyaon? Mga bagay na kayo'y kinakahiya ninyo. Sapagkat sa wakas ang mga bagay na yun ay kamatayan. Totoo po ito. Sa mga totoong tiyatawag natin nagre-repent, hindi nag-repeat, repent, mga taong nakaunawa ng kanilang kasalanan, ng kanilang mga ginawang kasalanan, na tiyatawag natin karimari-marim, o tiyatawag natin kahalayan, lahat ng bagay ay ikinakahiya po natin. Totoo po ito, dapat po natin ikahiya ang mga bagay na yun. Sabi niya, Abos 21, ano ang ibubunga ninyo sa panahon? Yaon mga bagay niya ngayon, ikinakahiya ninyo. So, hindi po tama na tiyatawag po natin mga tao, nagsasabi, mayroon akong narinig yan, tiyatawag po natin mga ibang mangaral noong unang panahon, mayroon akong narinig na isang mangaral na tiyatawag natin pinagyayabang pa niya ang mga kanyang tiyatawag natin kalokohan, yung kanyang mga kamunduhan na kanyang ginawa noon. Ay, yung kanyang binabanggit. Parang pinagmamayabang na ito ganito, ako noon ganoon. So, parang walang remorse sa aking bagay, nakikita ang totoo na tiyatawag po natin na nahiya sa kanyang ginawa noon. Ay, kung maaari ayaw niya itong isipin, kung maaari ito'y ayaw niyong balikan, ayaw niyong banggitin. Ngunit may panahon na kinakailang gamitin mo, banggitin mo para sa ganoon ay kahit nahiya ka, pero pwede mo sabihin sa tulong at biyaya ng Panginoon na ako'y nakapagtagumpay sa ganong klaseng kalagayan ng buhay. Kaya purihin natin Panginoon. Sapagkat wala nga tayong magagawa, hindi mo kayang iwasan ang kasalanan. Kung ikaw ay sa iyo lang, ngunit sa tulong ng Panginoon na ikaw sa kanya sumusunod, naiwasan na yan. Di ba? Kaya ikinakaya po natin ang lahat ng uri po natin, kasalanan ng sanlibutan, mga bagay na ating ginawa nung nakaraang buhay po natin. Iniwan po na. Kaya sabi ko, kinakaya po natin. Hindi po tayo nasisiyahan dahil minsan ginamit natin yung ating sarili. Minsan ganun po tayo karumi. Hindi po tayo nasisiyahan dahil minsan ginamit natin yung ating sarili. Alam ko po yung mga istorya ng mga iba sa buhay kahit sila po yung wala pa. Alam. Pag pinaalala mo yung mga bagay ng kanila pagkakamali ng unang panahon, ano ba yan? Sabi na ayaw nilang pakinggan. Ganito ka dati, ayaw nilang pakinggan dahil nakakaya nga. Di ba? Ayaw. Kaya gusto natin makita yung mga magandang bagay. Kaya sana mga kaibigan at kapatid ay ganun tayo. Nahihiya na po tayo. Tawag natin balikan kayo pwede natin sa amin. Minsan ako'y naging ganun yung aking buhay. Na ako'y talagang marumi, maraming pagsalansan sa kalooban ng Panginoon, paggawa ng labag sa aking kapwa. Ganun po tayo. Pero hindi na po natin kinakailangan na isa-isahin. Basta sabihin po lang, minsan tayo din po'y namuhay sa kadiliman, namuhay tayo sa kahiyan, namuhay po tayo sa kasalanan. Ngunit sa wakas, sa tulong at biyaya ng Panginoon, tayo po'y pinalaya. Kaya sabi sa verse 20, sapagkat ang wakas ng mga bagay na yun ay yaong kamatay, kasisira. Kaya sabi nga, tama po yung awitin na naalala ko po ng unang panahon. Sabi nga, nasaan kaya ako kung wala ako kay Kristo? Naglalaro daw sa hangin. Kaya sabi, naglalaro sa hangin ang buhay ko. Sabi nga, kung wala kay Kristo. Ngunit, sa verse 22, Roma 6:22, datapwat ngayon nga, ngayon mga layan na kayo sa kasalanan at naging alipin ng Diyos. Kayo ay mayroon inyong bunga na ikababaral at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Kaibigan at kapatid, isipin mo, dalawang tanong na sinasagot po natin, sabi nga natin kanina, manatili ba tayo sa kasalanan? Hindi. Nailipat na tayo. Tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan? Hindi. Sapagkat tayo niligtas. Kaya sabi sa verse 22, datapwat ngayon nga, layan na kayo sa kasalanan at maging alipin ng Diyos. Kayo mayroon ng iyong bunga ng kababaral at sa ang wakas ay buhay na walang hanggan. Kaya mayroon po tayong katiyakan. Sa paanong paraan? Dahil po sa ating relasyon sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Kaya, kaibigan kapatid, tama na ang kasalanan. Tama na ang kamunduhan. Dapat ikaw at ako'y mabuhay ng may kabanalan. Mabuhay na kasama ng Diyos. Verse 23, sabi niya, last, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Isipin mo, alam natin na iyon ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos, o kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, kay Jesus na Panginoon natin. Kaya ulitin po natin, maliwanag na binabanggit niyan, yung dalawang tanong kanina, sabi ko, wala na tayo sa kasalanan, huwag tayong magpatuloy sa kasalanan, kundi manatili tayong buhay, namumuhay para sa ating Panginoon, Jesus Kristo na siyang ating boss. Doon tayo magkaroon ng tiyatawag po natin loyalty. Hindi po sa relihiyon. Marami po mga loyal sa mga tao, mga relihiyon, doon sila tapat o kanilang grupo, no? Meron pong ganyan. Sila'y tapat sa kanilang grupo pero hindi tapat sa ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan po ay wala po sa grupo, wala po sa anumang saan man, kundi ito'y matatagpuan lamang kay Jesus Kristo. Kaya sabi riyan, ulitin po natin sa 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya ang aking hamon sa bawat isa ngayon, nawa, kaibigan, kapatid, stop sinning. Live with Christ. Do what is good. Do what is holy. Do what is glorify God. Huwag na po natin sabihin, it's my pleasure. No, supposed to be in honor to God. Kaya mga kaibigan, kapatid, sa oras na ito, kung meron kayong mga tanong, komento sa aking binanggit ngayon. Sa pag-aaral na ito, ay pwede nyo akong tawagan sa aking number 0917-587-0078. Pwede nyo akong tawagan directly or through WhatsApp para wala kayong bayaran. Yan ang messenger, pwede rin. So, hinintay ko po ang inyong tawag, yung mga gusto mag-inquire tungkol sa aking mga binanggit. Mas mainam na pakinggan natin o magkaliwanagan tayo just in case meron kayong mga tanong. Ano po? Kaya, nawa, ay tulungan tayo ng Panginoon at salamat sa pag-assist ng kapatid na Eliso. So, ibig sabihin, ay tituwag natin na thank you ulit, brother. At nawa, tayo magkita sa darating na panahon. Muli, narito ang iyong kaibigan, kapatid, from Ilagan City, Isabella, Brother Edgar Licodini, God bless us all.
1: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Edgar from Ilagan, Isabella, and his program, The Bread of Life. So, it's overwhelming lesson, Igniters, that given us to know about that the only way that we can be part of the body, Igniters, to become part in the family of God, Igniters, is Jesus. No, in Jesus alone, Igniters, no, we can have that salvation, Igniters. No other salvation in the man creed, Igniters. No, thankful bit about that, Igniters. No, Jesus is the only way. And no other way, no, except through Jesus. So thanks for that, Brother Edgar, for that lesson, no, for today. So time check now is 7:12 in the evening here on Ignite Philippines Studio. So let's go on, Igniters, for our next. Yes, we have coming in next, Igniters, our good friend Brother Ricky in his program, The 11th Hour, Igniters. So stay tuned.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, so welcome, Igniters, to our program here on Ignite Radio. And this hour, Igniters, we here again, the 11th hour with our good friend, Brother Ricky from Dagupan, Pangasinan. So now, Igniters, the voice of our good friend, Brother Ricky. Brother Ricky, good evening. Brother Ricky, good evening to you, Brother Ricky.
2: Until all of us are united in the faith and in
1: Brother Ricky. Yes, now on here, Igniters, Brother Ricky.
3: Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa aking programang The 11th Hour. At ako po ay nagagalak muli, mga kapatid, na makasama ko kayo at ako po ay makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay patungkol ito sa pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Opo. At tayong lahat na kanyang nilalang ay tinataglay po natin ang pag-ibig. Papakristyano man ito o hindi. Sapagkat tayo ay kalarawan o kawangis ng ating Panginoon Diyos. Kaya tinataglay po natin ang pag-ibig. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang isang salita. Sa Grego, ang salitang pag-ibig or sa English ay love ay agape sa Grego. Ay tumutukoy sa pag-ibig na nagbibigay, nagsasakripisyo at naghahangad ng kabutihan ng minamahal. At mula sa lumang tipan, ipinakita na ng Diyos ang kanyang agapi sa kanyang bayan. Opo. Dahil ang mga Israelita ay gumagawa ng mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan na labis, na kinagalit, ikinamuhi ng ating Panginoon Diyos sa mga Israelita. Then nagpakilala ang ating Panginoong Diyos, Ama na nasa langit, sa kanila mula nang sila ay alisin sa pagkaalipin doon sa Egypt. At sila po ay binigyan ng kautusan sa pamamagitan ni Moises. At doon nagpakilala sa kanila ang kataas-taasang Diyos Ama na nasa langit. Subalit dumating ang time na itong mga Israelita na bayan ng Diyos ay tumalikod sa ating Panginoon Diyos na Yahweh. Kaya sila po ay pinasakop sa iba't ibang kaharian. Pinasakop sila sa Persian Empire, Babylonian Empire, at Medo-Persian Empire. At ang pinakahuli ay ang Roman Empire. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang pagtalikod sa ating Panginoon Diyos na nasa langit. Subalit, ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos ay hindi matawaran. Kahit na sila'y tumalikod, magpapaabot muli ng kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga propeta tulad ni propeta Jeremiah, na kung saan pinapakita ng Diyos na sila'y panumbalikin ang kanilang pananampalataya at nagpapadala ng mensahe sa kanila. Kaya sabi po sa Jeremiah chapter 31 verse 3, napakita ko sa kanila mula sa malayo, sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy ako magiging tapat sa kanila. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit. Subalit mga kapatid, na kahit binibigo nila ang ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit, ay ganun pa rin ang tugon sa mga Israelita. Yung pagmamahal ang Diyos. At makikita natin yan doon sa bagong tipan na ang lubos na pagmamahal ng Ama sa kanyang bayan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay nagmahal, nagbigay at naglaan ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Napakahirap po sa isang magulang. Opo, ihalimbawa po natin ang ating mga sarili. Na makita natin ang ating anak na siya ay inaalipusta, siya ay pinapahirapan, at siya ay papatayin. Napakahirap po sa kalooban natin yan. Gayun din sa ating Ama na nasa langit. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, isinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin po, mga kapatid. Yan po ang pag-ibig na hindi natin matawaran. At ito po ang ating pangunahing teksto sa ating pong sermon na aking pong ipabahagi mula sa ating Panginoon Diyos. Dito sa Roma chapter 8 verses 38 to 39. Ito po yung ating mababasa sa Magandang Balita Biblia. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Sa verse 39, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkalob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang tema po ng aking ibabahagi sa gabing ito, ang pag-ibig ng Diyos ay matapat, nagsasakripisyo at nag-aanyaya sa atin na mamuhay kasama niya. At ito po ay aking pinamagatang ang pag-ibig ng Diyos. Ang sulat sa mga taga-Roma ay isinulat ni Apostol Pablo habang nasa Korinto. Humigit kumulang 56 to 57 AD sa panahon ng kanyang ikatlong paglalakbay o third missionary journey. Ang layunin ni Apostol Pablo isinulat niya ito upang ipaliwanag ang ebanghelyo, palakasin ang mga Kristiyano sa Roma at handa ang kanyang planong pagpunta sa Roma at sa Espanya. At pinapanatili ni Apostol Pablo yung pananampalatayang tinanggap ng bawat isa ng mga Kristiyano na ang ebanghelyo na siya ang nagliligtas sa bawat isa na dapat ay huwag po natin itong ikahiya. Opo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga Kristiyano. At sabi niya po dito sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Dito pinapakita rin Apostol Pablo ang dakilang pag-ibig ng Diyos na kung saan ang sakripisyo. Na si Kristo'y siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. At mayroon po tayong tatlong punto na akin pong ibabahagi, mga kapatid. Ang unang punto, ang Diyos ay nagmahal sa atin kahit tayo ay makasalanan. Hindi nihintay ng Diyos na maging perpekto muna tayo bago niya tayo mahalin. Ang kanyang pag-ibig ay pinakita kahit tayo ay nasa kasalanan. Opo. Alam po mga kapatid, ng Panginoon Diyos Ama na nasa langit, na ano ang ating kalagayan. Dahil tayo ay makasalanan. Subalit sa kanyang pag-ibig po mga kapatid, na binigay niyang kanyang kaisa-isang anak, na kahit masakit sa kanya, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ay handa niyang ibinigay sa atin upang itong kasalanan na ito ay maalis sa ating mga kaluluwa. At ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sipin po natin mga kapatid, na yung ating kasalanan na dala-dala po natin ay ang Diyos mismo ang gumawa ng solusyon upang ito ay matanggal sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkamatay sa krus. Ang hinihintay lamang po sa atin ng ating Panginoong Diyos ay manumbalik po tayo sa kanya. Tanggapin natin ang aral. Tanggapin natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y madalas na pinapangaral ng mga preachers na katulad ko po, mga kapatid, na ipinapaalala ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa kasalanan na ito, ay ipinagkaloob ng Diyos Ama na sa langit ang kanyang anak na siya mapako sa krus. Opo, mga kapatid, kaya sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Sa mga Kristiyano po, ito ay pinapakita ni Apostol Pablo, pinapaalala niya sa mga Kristiyano ng kahalagahan ng ebanghelyo, ang kahalagahan ng pagkamatay at pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At parang naman po sa mga hindi pa Kristiyano, hinihintay po tayo ng ating Panginoong Diyos Ama na tayo ay bumalik sa Kanya, tanggapin natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang simpleng pagsunod po mga kapatid? Yung pagsisisi natin sa ating mga kasalanan at tayo ay magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang tatanggapin natin ang banal na Espiritu Santo. Dahil ang kasalanan na ito ay kamatayan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kahit ang pag-asa natin, ang ating Panginoon Jesucristo na kanyang muling pagkabuhay, mga kapatid. Kaya nga po, titignan po natin sa Roma chapter 6, verses 3 hanggang 5. Na mga tatanggap ng Ebanghelyo, ito po ay makakasama natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagkabuhay. Spiritual po, mga kapatid. Sa verse 3 ng Roma chapter 6 hanggang 5, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismal kay Kristo Jesus ay nabautismal sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay at lalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay magkakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Tayo po ay maliligtas po mga kapatid sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po ay pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. At para sa mga hindi pa Kristiyano, mga kapatid, ang Diyos ay inaantay po niya tayo. Magbalik loob po tayo at tanggapin po natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bukas po ang Church of Christ sa iba't ibang panig ng mundo. Opo. Amerika, Canada, Pilipinas, opo. Kahit saan pong sulok ng Pilipinas ay mayroon pong mga Church of Christ congregation. At welcome po kayo, mga kapatid, na kayo ay aming mabahagian ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At gayon din po dito sa programang ito, ng Ignite Radio Broadcasting at aking programang The 11th Hour na naghahatid ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa Iglesia doon sa Efeso? Sa Efeso chapter 2 verses 4 hanggang 5. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Opo. Ipinapaalala muli ni Apostol Pablo doon sa Efeso. Mga Kristiyano doon, ng first century Christian, na napakasagana ng habag ng Diyos ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit. Na dahil sa ating pagsuway at tayo ay patay sa harapan ng Diyos, ay nagkaroon tayo ng pag-asa nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay ang pagmamahal sa atin na kahit tayo ay makasalanan. No po yung aral dito sa unang punto, ang ating kasalanan ay hindi dahilan para tumigil ang Diyos sa pag-ibig. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay dahilan upang talikuran natin ang kasalanan.

0: Ang tunay na pag-ibig hindi lamang salita, ito ay may kasamang sakripisyo. Opo. Ano po ang sakripisyo ng ating Panginoon? Tulad po na nabanggit ko sa unang punto, hinandog niya ang buhay niya para sa atin. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak upang maging handog para sa ating mga kasalanan. Opo. Sa unang 1 chapter 4 verse 9 to 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. At tayo ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Dito sa mundo po, mga kapatid, ay narito po lahat ng ating ikinagiginhawa. Mapa-physical man, opo, mapa-material na bagay, at minsan, mayroon din pong spiritual, mga kapatid, no? Yung mga nagtuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos sa ibang religious group, ito ay kanilang pinagkakakitaan. Napakasakit pong mapakinggan na kanila po pinagkakakitaan. Unang-una po ay yung pong tithing o yung ikapu. Wala naman po tayong mababasa sa bagong tipan na pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan na tayo ay magbigay ng ikapu o 10%, kundi yung ikinagagalak ng ating puso, yung masaya po tayo na nagbibigay. Opo. At yun po ay isang mahalaga na matutunan po natin ang kaibahan dun sa ibang mananampalataya, ibang aral po, mga kapatid. Dahil sinasabi sa banal na kasulatan na tayo ay magbigay ng maluwag sa ating kalooban, hindi napipilitan lamang. Ito po ang sinabi ng Apostol Pablo doon sa Korinto. Sabi niya dito sa ikalawang Korinto chapter 9 verses 7 hanggang 8. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. At dito sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So dito pinapakita po sa verse 7 na tayo ay magbigay na hindi napipilitan lamang. Wala pong sinabi dito na kayo'y magbigay ng 10% o 10%, kundi yung ayon sa ating puso na may pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Opo. Yun ang napakahalaga po. Hindi yung nagbibigay ka na masakit sa iyong kalooban dahil Sa ibang religious group po, ito ay sapilitan. Opo. Ito po ang kanilang doktrina na sila po ay magbigay ng ikapo. Kaya nga po, may mga membro na pagkatapos ng mahabang panahon at namulat ang kanilang mga mata. May mga nasasabi silang hindi maganda sa kanilang kinainiban sapagkat nung namulat ang kanilang mga mata sa pamagitan po ng aral na ito na wala namang pinag-uutos ang ating Panginoon Jesucristo na magbigay ng 10 bahagi kundi ayon sa iyong puso, ayon sa iyong pasya, yung nagagalak ka magbigay, mga kapatid. Hindi ito sapilitan. Kaya nga po, maraming mga mananampalataya ang umaalis sa kanilang grupo sapagkat kanila pong natututunan, nababasa ang doktrinang ito. Ipinag-uutos dito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano doon na sila magbigay ng masaya, nagagalak. At sabi yan dito mga kapatid, sa verse 8, na kaya tayong pasaganain ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin po mga kapatid, ay magagawa ng Diyos yung mga ating dasal, yung ating kahilingan na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. At sabi niya dito, at higit sa inyong pangangailangan upang subagana kayo sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, binibless tayo ng ating Panginoon Diyos kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan. Opo. At yan po ang isang doktrina na ito ay aming ipinapangaral. Ito ang doktrina dito sa Church of Christ. At dito hindi namin ipinapangalakal ang salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil ito ay pinagkaloob ang Diyos na ito ay libre. Opo. Libre po. Kaya sabi po ni Apostol Pablo doon sa Korinto, sabi niya, doon sa 2 Korinto, chapter 2, verse 17, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos sa halip bilang sugo ng Diyos sa kanyang kaharapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo ay buong katapatan kaming nangangaral. Buong katapatan, hindi sila gumagawa ng anuman labag sa ating Panginoon Diyos. Opo. Ganyan po ang itinuturo dito sa Church of Christ. Ito ang doktrina na hindi po namin ipinapangalakal ang salita ng Diyos, wala pong 10% tithing po dito. Baka po sa mga nakikinig dito ngayon, ay inaakala niya na kapareho po ito ng ibang grupo. Kami po ay naiiba. Yung aral doon sa first century Christian ay patuloy na pinapatupad po namin. Ito ang doktrina na pinapangaral namin. Ang doktrina ng panahon ng mga apostol na itinuro sa mga Kristiyano ay ito rin ang doktrina po mga kapatid. Na walang ibang Diyos na ating tagapagligtas kundi ang ating Panginoon Jesucristo na itinuro sa kanyang mga alagad at ipinapangaral ng mga alagad sa mga Kristiyano. At dito pa po mga kapatid, kung titignan natin ng kasaganahan. Opo, kasaganahan, spiritual. Na binigay ng Diyos sa atin lahat. Opo. Sa Roma chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak hindi niya pinagkait sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi kanya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ayan. Kung ang Ama ay binigay niya ang ating Panginoong Jesucristo upang tubusin ang ating mga kasalanan, ano pa kaya ang mga bagay na ating pong minibithi? Subalit, mga kapatid, na ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Opo, may mga bagay na hindi binibigay ng Diyos dahil wala pa sa panahon. Subalit kung ito ay nasa panahon na po, ang Diyos ay alam niya kung ano ang bawat pangangailangan natin at hindi siya magbibigay ng ikakasama natin. Opo. Maaring tayo ay babigyan ng puspos ng kasaganaan at binigyan tayo ng Diyos ng free will. Opo. Subalit, tandaan po natin mga kapatid na makamtan natin lahat dito sa lupa. Subalit, kung ikakapahamak natin, ay huwag po na nating ituloy mga kapatid. Yung mga bagay na ikakapahamak po natin na kahit mapasa atin na po lahat, opo, piliin pa rin natin ang aral ng ating Panginoon Jesucristo. Opo. Kaya sabi niya sa Marcos chapter 8 verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Opo. Sa harapan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi niya titignan yung laman ng bangko mo. Dahil lahat po yan ay ating iiwan. Opo. Wala ni isang kayamanan ang ating madadala. Mayroon po tayong napapanood o nababasa sa mga history doon sa mga unang tao, sinaunang tao doon sa Egypt. Opo. Kapag namatay ang kanilang hari, ay ipinapadala o isinasama sa kanyang libingan ang kanyang mga palamuti, mga alahas, kung ano man yung kanyang nasa kasuotan. Opo. Na mahalagang bagay ay kanila pong sinasama sa hukay. Subalit, kahit na po ilagay nila lahat yan, ay hindi pa rin niya yung madadala sa kabilang buhay. Kaya nga po, ayon sa mga historian, dun sa mga namatay na mga hari, yung mga mayayaman na mga Ehipto, dun sa Egypt, ay yung mga masasamang loob, kanilang hinuhukay ang libingan ng isang namatay dahil kukunin nila yung mga mahalagang bagay. At hindi lamang po sa unang panahon, kundi sa panahon din natin ngayon. Kapag ba inilibing na isang namatay at nakita ng isang masamang loob dahil binigay sa kanya, ipinadala doon sa kabaong ang mga alahas, yung mga mamahaling bagay, pag-iintirisan po nila yan. Huhukayin po nila, kukunin nila yung mga ayamanan na yan. Kaya, iiwan po lahat yan, mga kapatid. Walang maisasama na kahit na ano paman, mga kapatid. No? Dahil tayo ay haharap sa Diyos na wala ni isa man tayong dala. Kaya nga po, sabi ni Job doon sa chapter 1, verse 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Nagpuri si Job na kahit na po dumanas ng kahirapan, nawala ang kanyang ari-arian, nawala ang kanyang mga anak. Hindi niya sinumpa ang Diyos, siya pa ay nagpupuri sa Panginoong Ama na sa langit. Dahil walang kabuluhan yung mga bagay na iiwan din natin lahat. Yung mga kayamanan, karangyaan, iiwan po natin. Kaya nga po, tayong mga tao, mapakristyano man hindi, panatilihin natin ang pag-ibig dahil yan ang pinakamahalaga. Wala pong imposible sa isang tao na taglay niya ang kanyang pag-ibig. Kayang-kaya niya magpatawad, kayang-kaya niya tumulong sa kanyang kapwa, at kayang-kaya niya tanggapin ang Panginoon Diyos. Kaya niyang tanggapin ang Ebanghelyo dahil mahal niya ang Diyos at mahal niya ang kanyang sarili. Opo. Ang tao, wala pong tao na hindi niya mahal ang kanyang sarili. Opo. Sa pananamit, sa pagkain, at lahat ay kaya niyang gawin para sa kanyang sarili. Kaya yan ay nakikita natin na isang pag-ibig. Subalit, mga kapatid, kung ang sarili mo lamang ang iyong iibig, kaya nga po, sabi doon sa Marcos chapter 8, verse 36, yan, isa po paalala na makamtan mo lahat dito sa daigdig na ito, sa libutan ito. Subalit, ikapapahamak mo naman. Opo. Yung hindi mo pagtanggap sa ating Panginoon Diyos at ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung aral sa ikalawang punto? Kung minsan iniisip natin na walang nagmamahal sa atin, ngunit kapag tumingin tayo sa krus ni Kristo, makikita natin ang pinakamalaking patuloy na pag-ibig ng Diyos. Ang krus ay nagsasabing mahal ka ng Diyos. Ang sakripisyo po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pinakamahalaga na dapat pagtuunan natin ng pansin. Hindi lamang po dito sa sanlibutan na ito, yung mga bagay na material, physical, kundi spiritual, ituon natin ang ating kaisipan. Ituon natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. At ikalong punto, ang pag-ibig ng Diyos ay dapat magbago sa ating buhay. Kung tunay nating nauunawa ng pag-ibig ng Diyos, hindi tayo mananatiling pareho. Kailangan din nating baguhin. Dahil nakita na natin, naramdaman na natin ang pagmamahal ng Diyos. Kailangan nating baguhin yung ating sarili. Opo. Kung makita natin sa mga tao na minsan nakakalungkot po, mga kapatid, na sila ay nanatiling nakapokus dito lamang sa sanlibutan. At kapag tayo ay pumanaw at haharap tayo sa hukuman ng Diyos, ay doon natin malalaman yung ating kamalian. Opo. Kaya nga po, na tayong mga Kristiyano, opo, ay patuloy po tayong humapit sa ating Panginoong Diyos at huwag po tayong magbago. Opo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos at tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nababago na. Dahil tayo pinagkaluban ng banal na Espiritu Santo. At ang bunga ng banal na Espiritu Santo sa mga Kristiyano, ito po ang ating mababasa doon sa Galatia chapter 5 verse 22. Sa mga Kristiyano doon sa Roma, ito po ang sabi ni Apostol Pablo dito sa Roma chapter Galatia po mga kapatid. I'm sorry. Sa Galatia chapter 5 verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan at katapatan. Yan po ang nabago sa mga Kristiyano. Yan po ay bunga ng pagiging Kristiyano dahil isinuot na natin ang ating Panginoong Jesucristo una sa mga first century Christian. At kapag isinuot mo ng ating Panginoong Jesucristo, nariyan na po ang image ni Christ sa mga Kristiyano. Kung isa ka ng Kristiyano, ikaw ay gumagawa ng kasamaan, ano po ang nakikita nila sa isang Kristiyano na yan? Isinuot mo na si Kristo, subalit gumagawa ka ng kasamaan? Hindi po ba? Hindi mo karapat dapat nataglayin si Jesucristo sa iyong buhay. Kaya nga po, sabi sa Galatia chapter 3 verse 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo na bautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Nagre-reflect na po ang ating Panginoong Jesucristo sa atin bilang mga Kristiyano. Una sa mga first century Christian, tayo rin. Kaya panatilihin natin ang kabutihan upang papurihan tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, dito sa Galatia, ito ay bunga ng Espiritu Santo, mga kapatid, no? Nataglay ng mga Kristiyano. Ito dapat ang makita sa bawat isa. Opo, sabi dito, sa ikalawang Korinto chapter 5 verses 14 to 15, ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Sa verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili kundi para kay Kristo na namatay na muling nabuhay para sa kanila. Isa pong aral, mga kapatid, na ang isang Kristiyano ay mabuhay na parang sa ating Panginoon. Huwag lamang po sa ating sarili lamang. Dahil dala-dala po na natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating pamumuhay. Opo. Kaya nga po, sabi sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tama. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Dahil na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Na tayo ay kanyang makasama sa kanyang kaharian. May sakripisyo, opo. Sakripisyo. Para sa ating pong lahat yan, mga kapatid. Ano pang inaantay natin? Di lamang po tayo nakikinig lamang. Pagkatapos ay kakalimutan. Tayo ay nakikinig upang tuparin ang pinakamagandang pagsunod po, mga kapatid. Dahil sabi sa 1 chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan, pinag-uutos ng ating Panginoon Diyos na tayo magsisi, tumalikod sa kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Kristo upang tayo patawarin. Gawa chapter 2 verse 38, at tayo pagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Ano po yung aral po natin na matututunan dito sa sermon na ito? Ang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay dapat matutong umibig sa Diyos at sa kapwa. Mateo chapter 22. Ano po ang sinabi sa banal na kasulatan? Dito sa Mateo chapter 22 verses 37 hanggang 40. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalala ang buong kautusan ni Moises at ang kautusan o katuruan ng mga propeta. Kung mahal natin ang Diyos, makikita ito sa ating pagsunod, sa ating pagpapatawad, sa ating pakikitungo sa kapwa at ating katapatan sa Panginoon. Yan. So balik po tayo sa ating pong pangunahing talata o main text sa Roma chapter 8 verses 38 to 39. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Po yung ating application, mga kapatid. Tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos, huwag nating isipin na hindi tayo mahal ng Diyos. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kalawa, pinakita natin ang pag-ibig sa ating kapwa. Ipakita natin ang pag-ibig sa ating kapwa. Kung minamahal tayo ng Diyos, dapat din tayo magmahal, magpatawad at tumulong sa iba. Katlo, tumugon tayo sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa ating pagsunod sa kanyang mga utos. Ano po yung conclusion po natin, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral? Mahal tayo ng Diyos at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya bilang tugon, mahalin natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang salita at manatiling tapat sa kanya. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ngayon, tumugon tayo sa kanyang pag-ibig. Yan lamang po ang mensahe ng ating Panginoon Diyos. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.
1: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Ricky Igniters. from Daguban, Pangasinan. And wow, very well, overwhelming lesson, Igniters. That giving us to know, Igniters, that we need to put on, Igniters, Christ. We need to follow Christ, Igniters. So remember na kung ang isang tao ay walang Panginoon sa kanyang buhay, ay siyang nasa peligro, no? Nasa delikado ang kanyang sitwasyon. Although he is alive, but you know, he is still separated from God. Is dying from God in the eyes of the Lord because of the sin that black in the eyes of God. No? So this is what, Igniters, we need to clean first, Igniters, our spiritual house. We need first to clean our spiritual house, Igniters, before we put on Christ. So that's why, Igniters, we have steps, requirements for a man to be saved. 5 steps of salvation. No? Hear, believe, repent, confess and repent, and be baptized for the remission of your sin, and live faithfully to Christ. And that's the requirement, Igniters, in order for a man to be saved. And outside of that, Igniters, a man outside of that, he is separated, no? Is separated, no? Because of the sin, no? He is still spiritual death. If he did not accept the invitation of Christ today, no? So that's why, Igniters, now is the day of salvation. We're looking forward for that, Igniters, na ang ating isip at puso ay magkaroon ng magandang epekto, yung ang kanyang salita ay mag-grounded or magre-reflect sa ating buhay na kailangan natin ang Panginoon, no? Upang tayo'y maligtas. Kailangan natin sundin ang hakbang ng kaligtasan. So, oras po sa ating studio, alas 8 po ng gabi. At huwag po kayong alis, mga kaibigan. Don't mess. Coming up, let us leave class with our good friend, Sister Norma from Novaliches, Quezon City. No? So think about Sister Norma is almost 80 plus. No? 80 plus of age, Igniters. Sister Norma is still teaching the ladies here on Ignite Radio. Coming up, Igniters. So don't go anywhere. We will begin shortly.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.